0: ju gbogbo eniyan Olorun ti awa sin o ju gbogbo eniyan wo bi jajo yin laaro yi eyi ti Oluwa se lore tori to ba je ti temi ati le mi Oluwa koju si mi se mi lore o be ni sa Oluwa da si mi be ni gbogbo eyin te mo pe Oluwa da si yin na e tu jajo yin fun ori ofe fun ori ofe fun anu fun ogo fun eye e jajo yin gan e ja ke hallelujah meje la fe ke fun ise agbara baba jajo ke hallelujah meje 1 2 go
1: hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah

Alas olomo gbo lori radio be ni satani mo pe to ba sumo oluwa ogun leyin le fi ole o ri pe jo ijo to kokko wa bayi awon ti o ti omole lu kokko gbe wa iyen ni won na mu da ni pe won temi mole ene wa mo obi sa eh ti adam ba mo pe gbogbo to na ni ko se ko bi do na gba ko ba do nbe opolopo yin sa e fe gba ire lowo olohun sugbon e fe kawon eyan buruku kan yiye ka o ntara re gbogbo ibi te ba ti ri n to da lera awon eyan buruku nbe be ni sa iwo ni wa wa pinu pe ko si bo ti le yo mi lenu to ma ri temi se nbi be ni ti satani o ba fe ki ejo wa ninu ogba e sa ko ni le duo nbe o won o jo wa nbe ni oni yo pinu pe ibi lohun o ti ri to nse opolopo wa o ta miss ni esa ta fi so to danu ile oko re to fi ile ye satani mama le o nbe ni sori iyo lenu to ri nbe ye e jo gbe be ni ibe lo ti dagba ti iyo lenu ye o fi ni le lagba lori re mo bo satani mo pe to n ba fi iyo lenu sibe wa sa fun iyo lenu to ba de ti sa o le ri bi kankan mo igba to ti ku o le oko re bayi nbo lo wa ri wo wo bi sa in ti mo so laaro yi o ni wi pe eyin kan ati fi o emi okoko ati fi le yi ku ni yara iserere yi ati fi le yi ku ni bujoko ayo yi a fe gbadua tora a fe bere pe ki oluwa da wa pada sibe e poruko jesu ke pe mo nibi ta ti le mi jade e fa anu da mi pada nibi ta ti ko mi sile e fa

agbara le se e wa wo bo ti ndabira e wa wo ise agbara re e wa wo ona to ngba yi aye awon eniyan pada eyin kan wa nbi oru yi oru re ni o gbogbo eyin te ngbo mi kakakiri ni ilu Abekuta wo bi ibi kibi to wu ko wa ni Abekuta o de fe darapo eyin te ngbo mi lati osi ele eyin te ngbo mi lati elega eyin te ngbo mi lati kuto eyin te ngbo mi lati lafenwa eyin te ngbo mi lati ibara wo bi ibi kibi to wa ni Abekuta eyin te wa ni Ijebu ode eyin te wa ni Isagamu gbogbo eyin ti e wa ni Ifo oru yi ma kun fun agbara Oluwa lo ran mi iwo na darapo ko wo nti adani waye ba se gbogbo ibi kibi te ba tin bo e kan so wi pe e nlo si sapon post office to wa nbe wa ti ri ogunlogo awon eyan iwo na darapo e kiyesi nje je mo wi pe Oluwa fe sise agbara ni gbogbo eni ti o darapo mo tin tenu mo tele e wa gbogbo ona ke ni photo tutun iwo na wa aworan tutun je ajo fi gbadua aworan lo ma mu dani ati 900 naira aworan re be ni sa a fe jo fi gbadua ni oru yi gbogbo eyin omo olohun oluwa ni omo e ma bere fun aye yin ati ijoko yin eyin kan wa to je pe ororo ti mo gbe bole latori oke mo ma anoint eni nitori wi pe bi ko ba ti si ororo wo bi sa ati joba yo le die mo fe yan fun oba ni gege bi oluwa ti ran mi oru yen sa oru ta ma gba ijoko wa pada oru ta ma gba aye wa pada ni gege bi oluwa ti ran mi so gbogbo eyin ti e lori ofe iwo na invite awon eyan

de ti file wobi iwo na ma mu bo ninu ipade alagbara itoro ma ko fun agbara iyen ni ale oni iwo na ma mu bo ko wa wo nti adani waye yo se boye eyin kan wa nbi o fe wa o ti se gbogbo eto le pe lati wa sugbon fun idika bi keji o ni ori ofe lati darapo o de ni ore yen lowo o wa fe send e account number to le lo lati

mo ki gbogbo olugbo mi jake jajo ni gbogbo ibi ti e ba tin ni anfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Friday. Thank God is another Friday. Oni lojo jim o loyin. Today is 5/06/2026. Ojo karun ninu osu elekefa odun 2026. Ni bo le tin lanfani lati gbo mi mami. Gbogbo le e juwo si baba mi. E jajo ki baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase. Olorun yi nikan ni won pe ni ijinle ife to nfo won agbara. E dide o. This is another weekend. Opin ose mi la tun wa yi. Asi wa ni osu awon angeli. Bibeli ninu osu kefa asi angeli kan. Won angeli kan si Maria. Ni osu kefa kan na won angeli kan si Maria. Osu yi osu awon angeli bibeli ni lenu eleri meji si meta. La o ti fi gbogbo ododo mule. Anti ba nda ko angeli won pada bo. E ma bo ni bi pepe ma. E ma bo ni bi pepe sa. E jajo do bale ka jo kunle. O ti yo mo la mami, o ti yo mo yin la sa. Oni tun lojo jimu oloyin mi. E jajo dupe lowo baba mi baba re. Oni majemu anu. Oba to po ni pa, oba to po ni agbara. Okan soso ajana ku ti mami gbokiji kiji. E kunle do bale. E waju owo si. Eni Jesu o ma se aye ope pada yo. Mo dupe temi o, mo dupe mi. Mo dupe fun majemu, mo dupe fun owo agbara. Olufe Olorun yi ohun na lo to yin. Olorun re yi ohun lo to bo. Ko si nkan meji ta le fi fun ju ka ma dupe lowo e lo. E ki ege, e so epo seun gan. E wa so baba oni lojo Friday je leyin o ko to dale loni. Je leyin o kile o to su. Ogoni fun o Jesu. E wa ki eni baba lati ibi ti mo wa ni mo ti ki o pe e ku ojumo Olorun o. E ku ojumo o bo ba si sale lo wa e ki e ka le nbi ti mo wa yi ogoni fun o Jesu gbogbo eyan mo Olorun e dide nle e wa jajo gbe Olorun ga emi Oluwa ni ke kan korin ope ka si rajo la ro kutukutu enikan ni a bo la se fe sa awon mo to nbe ninu igbo yi e fokan yin bale alaanu ni Olorun awon angeli wan sise nipa e a si gba Olorun gbo pe didun lo sun so gege ba se so gbogbo eyan dide we to ba ile dojo Monday ti won ba ti le wale agba Olorun gbo pe gbogbo wa lafira wa sinu awe mama enu o se nkan kan bayi atomode o atagba fun 24 hour a ni je ani mu nigba ti o ba fi di ojo Wednesday a se wo Wednesday ni eja tu won ti baba mi odanwo mo npada bo ni bo le tin gbon mi sa eja jo gborin soke.

0: ju owo yen si ka fi ki oba onimajemu alanu oba to po ni pa oba to po ni agbara ade ogo pada fun olekan na aso ipo se adupe fun awon mo tin be ninu igbekun ta gbagbo pe wa ba wa tule adupe fun awon oluko won ta gbagbo pe wa si won le bi ogo se nje ti olohun adupe pe okun olohun to po ni pa oba to po ni agbara adupe fun gbogbo awon to nbe ninu ile yi ninu ile yi to rangeli si ko to dale eyan o imo olohun gege bi wasu ti mo ti mu mo ti so ise alakoko ti angeli mo se mo ni dia messenger mi fe pada sinu e elekeji ni pe angeli a mo da bobo dia protectors dia guardians they guard that is their work angeli guard and they defend won a mo da bobo yan eni kan ni bo le ti ri yen ninu iwe Psalm 91 ewo nti bibeli so ni ese ikokanla Psalm 91 verse 11 oni nitori yo fi ase fun awon angeli re nitori ti e lati pa omo leona re gbogbo Nigeria nibi ti nkan de duro bayi gbogbo eyan omo Olorun asiko ta angeli e gbodo mo sise re o lati le pa omo ni gbogbo ona bi to ba nlo e dide mommy e dide daddy e wa nowo yen soke eni baba pa se fangeli mi ko mo so mi kiri loruko Jesu ise won ni pe ki won pa omo that's why you don't joke ninu osu yi mo gbe yin pa mo se abi ojije ledumari eyan angeli oluwa mo pa lase fun yin loruko Jesu e ma so mama e ma so baba yi gbogbo awon omo mama yi ni ke so mo kan foruko Jesu pa lase fun yin ni ise mo kan la ni angeli nse and as a sensitive ebo Sunday ni lo si Jesus City gbogbo sona church wa lati se 77 ati ni church headquarter wa ni Wema ni Lubadan so gbogbo eyan omo Olorun e gbaradi ibe na lo mi 77 wo wa ibe ni anointing oil ibe leti ni anfani si ibe leti ni anfani si paper ti mo ni mo fe fun yin meji eju kan sinu omi ni agbara eni to laye atorun ikan wa lowo yin awon ese bibeli to wa nbe o le ka sinu omi yin ati onje te fe je baba mi si se bebe bi tatijo angeli re se bebe ko senti oni angeli an mo wa so nkan kan mama egbo mi nje je mo pa angeli ti mo nso yen won oni so latorun o bi oni ye o ti won ba de bi eyan to mo na ni o faran angeli yo kan yo si o eje ora mo se menu mo ni bi ta angeli oni ni awe wa di number 5 mo nlo sori Facebook ati YouTube is going to be fire for fire ni aro yi ninu adua malama na menuaka adaba adume now nigba ta ba dori Facebook ibe lati bere si ki gbe si oluwa gba mi ibe lati tun ni anfani lati tun gbadua fun gbogbo awon mo to nbe ninu ide ati ninu ahamo gbogbo yen nowo e dide ke nowo be se nowo yen mo gbohun soke lati bi gbogbo awon omo to nbe lakata awon ajinigbe ati awon teacher awon eyan angeli wa e lo pa won mo ka mo se ri kankan ti o saisan ka mo se ri kankan ti o kan agbako ka mo se ri kankan to je wi pe yo pada wale labo ara e pa won mo loruko Jesu e si won le gbogbo yen pawo po ni amen ba se ra mo se niyan mo ni to ba di ojo mo ojo Tuesday ti won ba ti de gbogbo yen ni o wa ni 24 hours of prayer especially gbogbo eyin te ngbo mi gbogbo eyin ta jo ngbadua e mo kan ti a mo fe nu so lasan let us take action ki sa koko oru e o ti sele ri nu bible na be ohun ti won se ni eja wa na o se ka kan mo mo lenu ka kan mo mo da gbogbo eru ipade 77 wole bi awada bi ere e jo ki n to wa su die e ba mi pe obirin wole
1: oruko mi ni Debora Olamidokun mo wa lati ilu Ibadan
0: Ibadan
1: be ni sir ninu osu kejo odun to lo a se lo old auditorium baba wa ni awon to ti seyun ri pe kan jade kan daya kan dakun de ile ijo yen ojo de ro pe ka ma bere nkankan o ka sa ma pe kolorun ko dariji wa mo wo tun mo wo si mo wo pe se mi na jade emi yen kan ni jade o tori lai jade re o le ri oyun kankan mo
0: sha se eyin si seyin e soyun
1: bi mo se jade mo wa dakun dele ba se pari service baba tu wa ni awon to nwoju olorun fo mo kan wa baba ba won se pade emi o wule wa wole mo wa lo si ile anu mo ni olorun mo ti jade mo de gbagbo pe gbogbo nti iko ati riju re ba ti bebe fun iwo olorun ti gba mo gbagbo ko ti dariji mi leni mo de gbagbo pe ole ayo ade so ninu mi gba to fi mi mu osu kesan jo
0: to ba ti le se be igboran ni olorun ko for like mo bebe ma dide wa ma me lori aga olorun ko for like

0: gba ti mo se pt mo tun lo ya scan mo ri pe mo loyun so orisirisi message mo gbo ijo ti baba wa pe njo wednesday njo yen pe gbogbo awon oloyin baba sa so pe orisirisi ran lati ma gbo tun wa ti ma so bi baba se fun omi si mi lara bayi imi si ba le mi njo yen ni bi baba wa ni ta ba ti bi mo pe awon je wa ni 200 tun tun tun iyen lo
1: mo je yin 200 eyin wo mo je

0: eyan omo lo e wa dide nibi te ba duo si rin lo si waju ko rin lo seyin so ni igba mefa ma gba royin ayo ko to dale ma gba royin ayo ko to dale ma gba royin ayo ko to dale ma gba royin ayo ko to dale ma gba royin ayo ko to dale e pabla wa gba royin ayo ko to dale wa fowo gba yale kan si ma gba royin ayo latojo angeli ni ko to dale e won ti ya iso tin ba ti kun bi ni isin mo n lo sori Facebook gbogbo eyan omo lohun e gbo mi o gbogbo sona church 77 ti wa lote yo yi pada die enikan ni bawo la se fe se gbogbo sona church ati ni wema ibe ni sona ibe ni 77 o ti waye enikan ni ibe le ti fun alanoyin ti won yi ibe le ti fun alomi 77 be ni ibe ni si ti fun yin ni paper ti mo ni mo fe fun yin na gbogbo eyan omo lo ibe le ti gba noyin ti won yi lo feli o di ojo Sunday
1: e ka ro baba mi o mo dupe lowo Olorun mo dupe tori pe mo mo yin pe yin o agba ti mo ti mo yin pe yin ebi o pa mi mo mo ti pe fun ani indomie o ti pe die eni ka si ka je emi o de nje indomie abi ka fi sibi kan mo gbe ko ibi kan ninu

0: E kaaro baba mi oruko temi ni Deborah. Mo dupe lowo Olorun, mo dupe lowo yin pe e ba pe nse onse ti Jesu Kristi. Oruko Jesu ile ologo te n ko wa lo, e ko wa je pe e na wa ni fi ologo Shawati. Mo dupe lowo Olorun, se ri baba mi omi mewa ti emi ka fi we, cause ti ma ni ke korin o ma gba time. Omi mewa ti a fi te ni ka fi we. Baba mi o, osise ami osise ara ninu aye mi. Lati igba ti mo ti ran mi iru Olorun yi ri o, he has been so marvelous and so good. Se n gba ti mo ko fi omi yen we. Wa on contract, imi ti mi mo ri iyan bi angeli angeli bi iyan. Mo ko bere si ni gba, o se bere si send order ni. Pe se mo ko wan gba contract. Mo wan send di oja jade. Mo dupe lowo Olorun. That week I saw close to 500,000 naira as gain. Close to 500,000. Enu ya mi, ojo mi loju. Mi ri Olorun yi ri o. E ba mi ni Olorun lugo. And since then Olorun de ti wa dawo ise yanu re dun ninu aye mi. Because every day bayi ni mo se ri owo. Koko kekere bayi ki ile su Olorun a sa gbe ise yanu re han. Because eyin na le so wipe ti Olorun ba se wa lori ta ba su e n to se oni baje. Imi la ni rigba. Mo de tin pe testimony mo tin ko. Mo tin send voice note testimony lati joy. E pe baba mi o. E ba mi gbe le yi o. Ki yanu ba nko bi ko tun gbe si ma se ninu aye mi. Mo yin Olorun lugo. Mo gbe oruko Olorun ga. Mo dupe fun gbogbo n to ti se ninu aye mi. In to ti se, in to se lowo lowo fun n to tun ma se. Mo gbe Olorun loke. Gaw Oluwa ese ye ri mi re o baba mi an Olorun ma ba yin pe in Jesus name
1: na gbogbo eyan omo Olorun e wo bi gbogbo e se n lo welewele bi se nse Olorun dide ninu agbara e wo gbogbo bi ilu se da e da gbogbo awon eniyan yi eyan angeli oloju ina e jade lo si gbogbo igboro aye e bere se tu gbogbo nkan to e je wa se bayi e je mo lo le coconut la fi break loni ma wa sori Facebook ni 6:30 ni si to ba to di 12 e tun je ajo gbawe awe bu di bawe nle bayi bi gbogbo e ba se lojo Sunday awa ni Wema ati gbogbo awon Sunday church and lagbara Olorun gbogbo eyin te fe sun re ma je mu yin loni tabi da mewa account number church ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yin o ba wole e le lo eleyi 20 17 42 90 47 Comfort Life Mission International ni yen o gbe jade First Bank ni yen eyin omo Olorun ti won bi loni da oh Psalm 107 titi wo Psalm 112 Psalm 107 titi wo Psalm 112 onla kaloni lagbara Olorun e make sure ko e je gbogbo iwo to ti je gbese bible le ka bayi mo so tele gbogbo eyan omo Olorun ti won bi e ma si gbagbe gbogbo nta be fi break loni coconut agbon ni je be pelu eyin meji mama ba wa gba we yi to ba ja bi amo a lo sori Facebook ni sin a lo a tun lo sori to ba tun di 12 a tun wa nbe eyin omo Olorun ti won bi loni e wa kunle angeli re ko wa bi eyan eyin te mark wedding anniversary angeli yin ko wa bi eyan ko so ni gbowo yin in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary e wo Nigeria bo fe bo ko angeli ko kan wa yo tu ale in Jesus name a bo ku ninu ijoba munisi mo so le kan na gbogbo eyan omo Olorun te nbo mi kakakiri agbaye e ri pe tu sile yo de in Jesus name e ja lo sori Facebook 6:30 ni ma wa be nisin to ba tun di 12 ha tun pade mo mi gba we yi ya bi angeli lowe in Jesus name gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 Ewo, eje man lo sori Facebook ati TikTok. It is well. God bless you.
2: Lagilu FM 96.7
3: La Lagilu FM Jagaba Gogo Radio.

ki abi amomo jenje omo egbo orin wo leko fun ru won eyin mama baba te ngbo mi bo ti wu ki ji omo iku omo idoju ko po to ko mo ni kan wa olorun orilede nigeria olorun ipinle oyo olorun ilu badan samiye re si wa lara ojo wo la mo tawon mo yo de bayi tawon de tu won le sanu wa ma jogun o wole diwa mu lorilede diwa mu ni ipinle oyo ah olorun gba wa o

kon fon adwa. E yon le fawa kanan kandu. E yon le ma dana gasi. Kon ma fi yon wong ran. Ben ne. Le ma fi yon wong. Se nan babu. Abi yon ma fawa kanan. Bo ye mwa o tutu mwa o. Ara. Ina mwa o ni jowa o. Ina. Ti je ina mwa. Kon ni jowa gwa. O wak lan takon. Ko se digi. Aye ama fi deyan. Ko sibiti a fe fe ki. Fe de. Itu sile. Lato di oron. Olon. Sami ye. Si wak lana ni badan. Bokba wama ta jikbe yi. Sami ye si wak lana.

0: Boyko ati rijo Olorun aki yin o.
1: A witness in the house.
0: Gbogbo yin woli woli, gbogbo yin baba baba. Eyin ko ati riju. Eyin legbe jegbe. Gbogbo yin lajo lajo. Nijo nijo. Lore lore. Te ti gba ohun ti sele pe gbogbo wa lokan. Gbogbo wa laki o. Gbogbo wa laki loruko Oluwa ibi oni kan wa o ko si ni kan won mo wa ah Oluwa lowo re la femi wale o afi ki Oluwa o gba wa Oluwa lo le gba wa to pe lati go ta wa yi eni to le gba wa o na ni oba won ba eya bi amo e ma sun eyin woli e ma sun eyin baba lawo e ma sun eyin adifala e ma sun o eyin afa e ma sun afi ko lu akogba won mo

ti semu fe gbadura fun wa laarin seju bi me edogun ngba tin ba padade ma ti oju opo le gbogbo wa la jo da si thank god it's another friday mo nbo

0: ne jagunma la ye lorukọ Jesu lọdi o jagunma mo ni lọdi o jagunma be lo ma ri aran eniyan se niyan iwo lo kan bayi ta ma ran niyan se inu we Isaiah chapter 6 o gbọ n to so ni verse 8 o ni emi si gbọ won oluwa oluwa
1: pelu wipe
0: ta le mi o ran ta ni o lo
1: nigba
0: na le mi wipe emi ni ran mi mo gbadura aran eni kan si o o ma pade re emi gbọ won oluwa wipe ta ni o lo o ni emi si mi pe emi ni yi ran mi awon oni si ayo ta fi se ran si o o ya ke pade ba ye Matthew
2: baba mi
0: o gbo la koja to ba la koja eni ta ran si o lo ti pade eni ta wa ran si gbogbo aye ta wa le ni na Jesu Kristi iyen ni John chapter 3 verse 16 o sala ye wi pe nitori Olorun fe ran araye to be ge o fi omo bibi re kan soso fun ni bi eni keni to ma gbagbo ko ma ba segbe sugbon ko le ni iya ni be kun gbogbo en to wa gbagbo to n gboro mi loruko Jesu eni iya ni be igbalari o ni so ni igbalari o ni so ni igbalari o ni so ni igbalari o ni so ni ileri o se fun iwo mo n ba wi ileri ma se fun Matthew
2: baba mi o
0: ya tun wa mo ti ran inu iwe Isaiah chapter 38 ara Isaiah si oba Ezekiah ama Isaiah si oba Ezekiah Ezekiah saisan bi oju iku sugbon wo ole oma Isaiah o lo jise fun oni yo ku leyin e o to yi pada Oluwa ni ki so fun o o ni ku mo a fun o ni odun 15 Matthew eni to jise iku o na lo to jise yi mo gbadura ibi ti jise iku fun won ma jise iye bayi o sami won ma jise iye bayi won ma jise iye bayi won ma jise iye bayi eni kan pe mi bi osu melo kan o ni elo esa omo yin ti accident o n be legbe titi o ni ewo number dada mo le se mistake o ni eyin ni sir o la le ti se mistake ki se mi nigba ti mo cut e o tun pe pada lekeji o ni dadi aye yin o ni ba

la beta yin eyin ti agba mani amokin yo afa mani an gbogbo sango e ba nki la nbe la nbe gbogbo foko eyan tayo maya awon beta yo se foju di belenja na ni ma mu wa loni eyin ti de arere eyin ti bere nu koto eyin ti eme mu gbogbo

New Vision call ya we. Ẹyin tẹ ni gbeyawo lọsẹ ikoni ja si ku fun yin o. Ẹyin tẹ ni na wa ayo ina wa ayo lo ma ja koni di banuja. Mo o ni da ibanuje po mayo yin. Enjoy weekend in dada o. Ẹyin tẹ ni na wo. Ba mi pastor Lado su anbo. Ijo Segun ni baje. Iko ati irijo Olorun gbogbo akiyan akiyan o. Loruko Olorun ani toro je o. Gbogbo wa. Layo layo la pade. Ba Olutoyin to ese. Olorun gbengo laiwo la lolotu eto yi ati Sademola la moju ero. Kayode Adeosun loruko mi New Vision. Enjoy weekend in dada. E ma ba yan ja. 08034867571. Thank God it's Friday.

Oya ka ma kira wa gudada we gbogbo bi te tin lo fa ni lati ma gbo ikani ikani lagelu re lagelu 96.7 FM oke gajo ke lo vala velele ni lebadan oya je ka mo leto iroyin re daraya ni ti buto ro agba nla aye lo lede wa Nigeria pele ayo ati ni ese gugu ni adupe fọlọrun oba anu o ele to so lo layo ati alavia eyan lana ade tutu wa dari pada sori eto laran teni ope ni foruko re iyin ni foruko re alhamdulillah kazira baka na leni eni gege lojo karun iyan ninu osu kefa odun 2026 gbogbo adawole kaluku wa lo ma yori sere gbogbo agbapata la ma ra nu olohun gba o nilo bibo wa oni bi araye nu a o de ni baraye fowo ti ije imu wa olohun oni fi sibi to nira ba kan na gbogbo awon to wa ni dubule ase patapata o le jenu ile o tabi ko je le iwosan ni olohun oba anu lo ba iwosan amoyin laada ese ayiba ile vidide emi ni gagan mo wa lori eto laran teni o.

O gani mi vida wa ti o ma je gala fati gba da da ni bigi bi ka kiri agba nla ye to di omo olawo olootu eto ale swagozi ni ye olawale amza loruko temi di top striker ile to gallant go mba ti wa ngba si labi omo egba lagba bi omo feti go gege bi omo eko lagbodo yin be yen onigbagbo po ma ba yin lara mu gege bi omo abadani o ya goke ka jo goke gege bi omo oke ogun ti waju ohun gbogbo God bless Nigeria. Oluwa go bu gole de wa Naija o. Ati gbogbo eti to ngba ikani. Bo gede se ma je niyan. Tori ki se eyan. Olorun oba ni. Oya gbagbagba lati be yan asu de go. Ja bere. Lati ole de wa Nigeria. Iko Super Eagles gege mo se gba si la. Won ti bale bagge silu leira. Lolede ti Portugal. Ana. Ana won bale ni kan le ku so le de Portugal o sugba agba ballu 19 players o na lo ba won lo idi ni gbe okan lara awon agba ballu ti a jo kopa koju Poland ta ba so ni gba Rafael duro simi o ti toro aye pe for personal reason ki won fun layo o very yanju nkankan na sugba je n gbe yin de be wi gbe Alex Iwobi Yo da po mo won leni lati le gesi baga na Samuel Chukwueze o na ti gbera lati lede Nigeria leyin to ti se eku eto ku ti mama re tan yo re da po mo iko Super Eagles o ni buba igbarade e leni baga na oluko ni to ti gbe agba ballu kan lati nu ko genke lo lede Belgium ta ba so nipa Christian Akpan agbowo eyin ni Christian Akpan won ti po na pe iwo na jari nto ni laka o na da po leni o je agba ballu meta ti o da popo ma awon mokan de logun to ti de Portugal bayi Alex Iwobi Samuel Chukwueze ati Christian Akpan awon mede ta o darapo bi nkan se ri niyan lapa be yen ninu ti fi gagbaga iko ti Super Falcons ele ti o mo waye leni ini ni igbesi akoko waye olore sore awon ati Teranga Lioness lado ele de ti Senegal ago merin osan ni fi gagbaga won bere papa sere remo Remo Stars to wa nilu kene nibe ni o ti waye a jo wa nbe ni olorun mo poku ni zoro papa sere remo o ya papa pa lati be ya sile go cashier we go again leni awon eyan tu gbogbe eni ko je half a million Any come out, half a million loni. Say one.

nikan je half a million mo tun pariwo half a million ti wa nle star 347 star 1004 star 2 hash eja loju oja ka lo pa akade ba ba de Saudi Arabia.

kaabo pada ikani lagelure lagelo 96.7 fm oke gajo kele mala velele ni lebada oya je kemo leto royin re daraya ele dodun ti gbagba nkan si oba gba yin se nda po mo wa elewo wa 1100 ni bigibi ga kiri agba nla aye elo kan ni banidore facebook ti kan ni lagelo 96.7 fm abije kemo fan family lori facebook kajo ma agbara kasida o ya lati be o di ni idije san cyprian super league o se la keji ni logun week 18 kini ohun to tin tan lo o ademide ati fortune fc laaro otunla o mu yes ati active ali fc ati akiremi advance ati wenje abiola fc ati adewoyin ademola ati 99 fc bakana elight ati umbro fc ago meje laaro ojo sunday lo ma nwaye agba sere san cyprian to wa ni agbegbe oluyoro oke ofa ni lebada ni ti nwaye o ya gbagbagba ni ti cashier iwo to nbere star 347 star 1004 star 2 ashini

0: Happy birthday to you. Long life and prosperity. Igba odun odun kan nu owo ola ati alaafia. Ile to po gan. Ba n se toju ta o ni bata o. Oga wa daada nu. Traffic favor. Ta o ni baba. Ta o ni bata. Baba jeje. O ya gbagba pa lati be yan si de go. Awon fi gbagba gangan waye lana. O le de Côte d'Ivoire. Won boju France je. Kini je kini ana. Ise ti yato si bi se se tele omo ja ti ku oni ye won la Oluwa Femi Williams kini nbe lowo re nbe o
1: e kojuma atokun
0: a kojuma o
1: so idije international friendly ile figa gbagba olore so ile tu waye lana not an afia je gini amere kon so doni ile afia je mali amere miji so doni
0: not an forest akilogi
1: not an island
0: okay northern island
1: ben Sweden ati Greece amere miji miji won jogba Spain won ati Iraq ami ayo kan kan jogba iko Ivory Coast won fi aje ko France ami ayo meji seye kan ni afemojumo ma laaro yi Czech Republic won fi aje Guatemala ami meta seye kan ni Mexico fi aje Serbia ami maru seye kan ni o n tesiwaju lori to ba ti diago maru ni role ni yen 5 pm Georgia won ati Bahrain ni ago mefa ni role Russia won ati Burkina Faso ago meje ku schedule mejogun yen 6:45 pm Hungary won ati Finland ni to ba ti wa diago meje la sale Benin Republic Oh, ati ni jeni olero sorry sawon birin iyen super falcons awon ma koju senegal to ba ti di ago mere ni role oni tin bi nkan si je niyan
0: all right bo se je niyan lapa be yen o ya gbagba pa lati be yen asi de go gbogbo ilu eko ma ro gudugudu lola gbo mi dada titi lo pe giwa erelu sport niyan o ESL Erelu Sports Media lo si agbekale zizi rapo pare ele ti o waye iye ni ilu eko pelu ayeye odun kan ti Erelu Sports Erelu Sports Fans Club ilu eko ni o ti waye o nibo Ikorodu Fun Park Itamaga iye ni ilu eko yo dugbagbo kan ti gbogbo lolufe top striker ajo wa nbe ni o erelu sport ni se bebe baba so nipa titi lo pe giwa omo daada omo lalu barika ni eh esugba re ekun lowo daada egbe laruge ilu eko lo wa to na ti ngbo nsa fefe baba so nipa royin ere idaraya obirin takuntakun ni o gbogbo okorodu eku alejo baba tin de lola ago meji la ni gbogbo eto bere o ya lati be gbagbagba o do lede saudi kini zele n saudi arabia nje jamo yi pe idije fi eye agbaye eleji o waye yi baba yowo league marun to mu yanyan iyan nile europe saudi arabia lo tun lagba balu to po julo ninu idije fi eye agbaye e ma gba o baba yowo england Toje 176 players ni lo sinu DJV aye agbaye lati be Germany lo po wole 101 players lati La Liga lati Bundesliga La Liga lo wa npo keta 81 players ni lo French League 1 ipo kerin lo wa o 79 players ni lo Italy Serie A lo wa npo karun 66 players eri Saudi Arabia 47 players ni lo lati odo won koda se tun fe gbo almost gbogbo agbabolu ti gbabolu ninu saudi team 26 players won bi 24 players lo je pe nu league won saudi o na won ti gbabolu ti n lo sinu dije fe ya agbaye leyin meji onkan a le pe ni kan atabo la ba pe tori kan nbe ko je asole ko je pe ipele keji league saudi lo wa nti e Saudi na la mu mo abi Saudi na la mu yin o mo na le nto tumo si pe atun fi agbowo eyin Saud Abdulhamid to n wa lati Conclair Lens lo lede France ejo kedondo to wa lati ta niyan e wo Saudi na nse bebe o league won na ti daraba tapa o le ka mo bayi o opolopo awon orilede Ojo gbe won lo ma nbe koda nde mo lede Brazil kan mo re to wa nbe gan na lo se ri gbe league na ti wa competitive ya roju oja aziso oni filara ya roju oja ka lo pa akade baba de agbara wa debe ibi gagbaga Nigeria ati Poland laya ajeta awon nkan otuwo lari yo nbe awon nkan wo loda bi nkan otabi

0: tún ti yá o. Olúwa ló ní Swagga Live in Concert 2026. Kí Jésù ràn wá lọ́wọ́ làkúrí ẹ̀. Wòlíì àgbà Bọ́ìsì Ọlọ́run Ọlá Best Ṣẹ̀wọ̀lẹ̀ Jésù Ìyanu Olúwa Praise Empire Seven Hallelujah Dance Drama àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Prophet Faith Ọmọlé Prophet Sàmìyè Pastor Ṣeun Oyewuse Pastor Wálé Kókóọlá Sunday June 14 ni ó gbìnàyà láago kan ọ̀sán. Kùndùnsì fún Unique Fertility tí wọ́n ní kí gbogbo èèyàn wọlé lọ́fẹ̀ẹ́ láìsàn pọ̀bọ̀. Inú gbọ̀ngàn Map 21 lórí Ring Road máa kàkún fàyà. Ó yá ẹ lè pe Swagga Papa tẹ́ ẹ bá fẹ́ special ticket ìjókòó lọ́lá tàbí table reservation 0706-596-1824. Triple gbòsà fún gbogbo ẹ̀yìn èjìká tí ò jẹ́ ká sóyè lọ́rùn. Unique Fertility Pop Cola SMG Logistics Hexagon Rice Gold Mender Skylight Towers Homes and Properties KEC Groups Street Tavern Able TV Splash àti Lagelu FM ló ṣagbátẹ̀rù ìpolongo.
1: Kákàká pátá òṣè fi wé kokoko ìrókò fún gbogbo àwátá fẹ́ràn printing àti branding tó dára tó jújú ní gbèsè. Monster Branding Solutions and House Painting nílé iṣẹ́ kan ara ọ̀tọ̀ tó mójú léjà nípa branding báwo lè ṣe fẹ́ sí lónírúurú àwọ̀ àti bátànì. At Monster Branding Solutions and House Painting we bring your ideas to life with creativity and excellence from logo design to business branding, cladding, large format printing and lots more. Fún gbogbo ẹ̀yin tẹ fẹ́ ṣe ìnáwó ìsọjí tàbí àpérò olóṣèlú tẹ fẹ́ branded shirt àti fìlà tó fi mọ́ posters tàbí handbill. Monster Branding Solutions and House Painting lè nílò owó wa ògùn pa bẹ́ẹ̀ la ni gbogbo irinṣẹ́ lọ́dọ̀ wa pẹ̀lú òtítọ́ àti ìbẹ̀rù Ọlọ́run la fi ń ṣiṣẹ́ wa o. Torí wípé lọ́jọ́ ta bá dá wípé ẹgbàṣẹ yín lẹ́ gbà bákan náà la ń ṣe house and floor painting pẹ̀lú ìrọ̀rùn. Monster Branding Solutions wà ní number 12 Alafia Street Mokola Ibadan telephone 0703-4986-390. Monster Branding Solutions and House Painting lórí TikTok àti Instagram Monster Branding Solutions and House Painting àwa lójútùú sí gbogbo branding tó nítumọ̀.
2: Ara sọ́ọ́ ya nígbà tí wọ́n gbọ́ jẹ́ kan mọ̀ látẹnu tall striker.
3: Lagelu FM.
4: Ẹ káàbọ̀ padà látojú ọjà. Ìkànnì Lagelu náà ni Lagelu 96.7 FM. Òkè gajò kè ilé fálávẹ́lẹ̀ lẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn. Ó yá jẹ́ ká mọ̀ lè tòrò yin eré ìdárayá. Ilé tó dùn ti gbẹ̀gbẹ̀ nǹkan sọ́wọ́ ẹgbẹ́ yín sẹ̀dá pọ̀ mọ́ wa. Ẹ lè wò wá live and direct. Níbi kíbi káàkiri àgbàlá ayé náà kàn ní ìbándọ́rẹ̀ Facebook kàn ní Lagelu 96.7 FM. Lórí Jẹ́gẹ́mọ̀ fan family ẹ léwò wá. Lórí TikTok at topstriker100 ẹgbẹ́ láìkì kọ́ lọ́fà. Ó yá gbágbàgbà gbogbo ẹ̀yin olóṣèlú tó fi ṣe fi rọ ṣèyìn ni. Ex honorable ọ̀rọ̀ ìdọwọ́ rẹ láàárọ̀ yìí o wọ́n bù wọ́n sọ́wọ́ láàárọ̀ yìí. Wọ́n fi rọ ṣèyìn ni ṣé wọ́n ìrọ̀ àpá ìrọ̀ burúkú ẹnu yín ó yí mọ́ ìrọ̀ sí ẹ fi ṣèyìn ni. Ìwọ náà látijọ́ tó ti ń jà fún tíkẹ́ẹ̀tì ìrọ̀ burúkú lọ ń pa kì gbòòrò báyìí. Ẹyìn èèyàn fẹjọ́ rẹ sùn mí àwọn ìwà náà tó tó wù ń bí tó ń parọ́ kí. Gbogbo ẹ̀ náà ni ó wà lọ́wọ́ wa ìmú ẹ sọ́wọ́ láàárọ̀ yìí. Ìkejì rẹ kan lọ parọ́ yìí tí wọ́n ti mú sọ́wọ́. Ikọ̀ Mansiri ni ẹni tí ń dipò ààrẹ fún ikọ̀ Real Madrid Babasọ nípa ọmọ ọdún 37 yẹn 37 years of age Enrique Riquelme pé kọ́yà tètè rèé kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ́ o. Torí pé Riquelme tó náà fẹ́ di ààrẹ ikọ̀ Real Madrid tó bọ́ sórí ẹ̀rọ lórí móhùnmáwòrán tó mú jẹ́sí dání tí ọkọ̀ Ẹlẹ́ Alàǹdì sí jẹ́sí nọmba 9 jẹ́sí Real Madrid. Ó fi ń ṣèpolówó ni o, ó fi ń kàǹpé ìpolongo. Bẹ́ẹ̀ bá fún láàyè, wọ́n ní lọ bọ́ sórí ẹ̀rọ móhùnmáwòrán lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti display Jose Mourinho. Èyàn tí ààrẹ àná àbí ààrẹ tí ń bẹ́ ń bẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹni ọdún 81 79 years of age Florentino Perez tó ń ti gbé wọlé báyìí wípé Mourinho rèé fọkàn balẹ̀ á celebrate rẹ tó bá di next week kí á yanjú ìdìbò Sunday yìí náà wọ́n sì gbé jáde. Wọ́n ní lẹ́yìn èyí ó ní Enrique Riquelme náà bọ́ sórí móhùnmáwòrán ló mú jẹ́sí dání pẹ̀lú jẹ́sí Madrid number 9 lọ́wọ́ à ń bẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tèmi nílẹ̀ Madrid ẹ̀kú ojúmọ́ níbi gbogbo tẹ́ ti ń wò wá ẹ lọ fọkàn balẹ̀. Ọ̀rọ̀ ti wọ̀pọ̀ láàrin èmi àti Erling Haaland o kọ́dà jẹ́sí number 9 tí ó wọ̀ ó ní mo mú lọ yìí ṣùgbọ́n kinní kan on condition tẹ́ ẹ bá fi ìbò fi gbé mi wọlé ni o. Bẹ́ẹ̀ bá fi ìbò yàn mí sípò Erling Haaland ó wọlé gbogbo oro ti wo papo teyanyan jersey number 9 ti owo re lo ba display re lawon eyan o enje o patewo patewo so lo se lu gugu mo wa mu won ti mo weak point ti kaluku okay o ti a soro yi lo iko man city jade sita lana gbe se gbadun sa eli aland yin wo ni nbo ninu madrid okay e pade wa nle ejo ile ejo ni obawada se ri gbogbo kati kati tan wi lenu yen te ro poran le nso e ri we pejo gba laipe yi eli aland iko ni bi gaga tin lo o koda awa ateni gaga ojo soro re awa lasi ni player wa won le ni aland na ni e wa gba ni elaja nwo mo ma yiri ke won ni iwo ma da si nti e fa wa ati e le ile ejo ni ojo gba wa nte bo ti eje gbe won ni ko sirun kan ti e fe tu lara mo yi tori pe ko ti wa affiliated to madrid yen ta ba so nipa enrique rico o fe dj ni olu dj lasan ni ke se ko ni gaga ke se official member madrid e ko joye ko je nkeke o fe si lohun laarin iseju kan agudede wo yo ogbeni ti jani oloko dana
5: akojumo atokun akojumo gbo yin ara le
4: ogbeni o tun di o lateju former manager fun ex honore abeyin na si ni
6: won ni ko ni buru buru ko ma fe
4: ko ma kene kan mo esu wa nbe
6: o yala o gba ticket yala ko gba ticket ko to dipo ti e jade fun honorable na emi na mo wule manager ti mo nse o sign life contract pelu emi
4: e so njo na lo na
6: ko si bi to nlo
4: ko si bi ti
6: afi ko pe mi o se mo
4: na lo je nbere pe se esu wa nbe afi esu
6: post de mi ko si mo nbe mi
4: tori coordinator ti yowo ti
5: o tun da ku laaro yi
4: iro ni lori oro ticket e mo ro pe ti yanju won ni didakude yen ni
5: en to win ticket ibe yen nigba to won be to tun gbo awon nkan ti yen tun mule na benu ta play for his note
4: won ni yo to rise for award na ilana
5: ah igbo yen na ni on dar kun sa na
4: eh honorable lana ex honorable comrade agbani wa ku epo si an fi race won fi ro si eyin oloselu
7: oruko temi ni abdul wasim mamadu yusuf akorede baba kilapa mo kenti wa kakiri agbala yi pe aku bere selu ni gbogbo tojo ni kodani olo pe kari wa aburo ojo ni olo ni jo kan wa olo ni nigeria olo ni jo baje mo ke wa to ala agbara mi ka toku
4: ko fi ko sin ti mo fe fi kiki yin se
7: mi ka toku
4: oro lo de le yi o e pe yo omode yi wa yo omode yi da o oro lo gba yi baba mo yi si ki lo ri so si
7: kele so da ya bibu
4: ni ti oro ekeji re to paro pe ohun ti gbe eli aland sugbe ti an ba dipo phone
7: emi o ma eni keje mi o leni keje kankan ni be o
4: ara baba mi mo ri lu o ke awon oloselu egbe re
7: emi o so se lu mo mi ama pe
4: eyin gba to ti so ticket
7: emi so mo mi ama pe top striker le mi ati ni mo ba won sise so in so se lu se to a je pe top striker ati a do oloselu tan to tin combination selu na ki won so sa fefe ki gba yi gbo
4: oloselu gbogbo wa
7: okay se tin ko ansi selu na
4: awa ta ri bi ti oda ta nso fa won kan pe ibi oda ile so bi o oloselu na ki lu o le anselu na ni
7: oda
4: ajo se ajo se wa ni
7: olohun ni
4: joba ojelu wa
5: ojelu leleyi
4: ki lu omo baje ajo se gbogbo wa ni
5: ojelu leleyi
4: leleyi
6: okay
4: ibi ti yin si olohun
6: wa o oselu ni
4: okay
6: awon to tun lu se ni oloselu gidi tokota kan ni
4: oda ko buru
6: o ya so si to gbe
4: o ko mi won na kan ti ya
6: ko ti e kun mi
4: FCC o gbe man ise
5: ta ba ni ka wo nti o se o fi han pe eyan ni ambition lati de epo kan ti e ba ni ambition lati de epo kan eyan gbudo ni lo keyan ko bi won se nse
4: ati mi an se soro
5: be ni ki se ta ba so pe oloselu oniro ni won lo poju nu won awon ro kan wa ti oloselu o gbudo pa to le ko ba oloselu ti won mu sowo to epo ngomo oke akilo won wa so ile fun lawo konu lati so pe o fe gbe wa ko sa buru nu pe o fe di president to ko ma so pe ate ba dibo fun mi o
4: mo le se to
5: mo le se lagbaja o mo le se tamedo a ma ri bi odi galaticos o ma da bi
4: ti
5: jo yen o ko sa buru nbe o wa mu je si wa pelu je number 9 to wa nbe gan o tin fi han pe iwo ati igbimo tin sakoso elia land
4: e ti jo conclude
5: e ti conclude eye yes ti o towo bo e ti so eye ti o mo gba to ba dira po mo yen ti yanju e
4: o de display re lori mo ma wo
5: iyen gan lasan gan o to nti awon lolufe gan fi le wo pe a eleyi o fe dogbon de be to ba de be yo ba be jeju
4: en
5: ti be nbe lo
6: e se ri lapodo temi emi ro pe eyan ma create awareness ni to yi se lapodo temi emi o ti ri gege bi nkan ti o da shade ti en ba fe create awareness pa mo fe se nkan bayi to ni loko pe nkan bayi lo fe se awareness ni ele to se create
4: lati je ka ti je bi
6: o ti je bi lati je ka won eyan mu
4: okay
6: nkan ele to nse ohun na mo loko e bi pe gbogbo ohun to hun se yi
4: ironi
6: okay le work so awon ti te ba de wo awon ti o lo se ipolongo fun yin na awon yen na mo pe ele
4: opo won na mo
6: pe awareness lo wa create
4: scam
6: scam no ma se le mi ba yin na dada te ma tell me ajade ta so mi pe ah e ko ma wo post e ka kiri na da eleyi em ta lo mi eleyi a men yiri kini ko kini
4: ngbe ba le poster o si de ve be won so but e ba bo sori mo ma woran
6: o le se ri o le bo sibe to bo mo iwa nisin o le dola nisin ki so pe okay mo ya mi no fe mo fe dj mo le wa sori radio mbi owo mi ni ma so
5: lawyer state
6: ko ko ko pa lati bo sibo o to ogun state wa sibi ba so awareness la so mo le create mi ba ko je pe bo mi ni ma ti lo lo
4: okay
6: she get me so o ma nsele be o create awareness kon le fi mu ni
4: okay
7: en lapo de mi ro pe
5: 1992 no ti create awareness bo kan to ja fo
4: so pe to me so ro yi
5: ben
4: o ya
7: emi ro pe da wan so ro pa eh won soro nipa oselu ti bi bola la fese ba mo pe ko ni gbede ke bo se ko ri so lati fi aso han pe nkan ti sele lati le dibo fun mi en gbe wole
4: o ni mo ti o lohun ti conclude o wa no ni
7: se oro ti wo oro ti wo po pelu ohun ati so gboru nkan yin
4: je si ti o worry
7: even though toro yen ba wo po gan ka loro yen wo po gan labenu gan eto ri so bo se so yi
4: iko en to n so
7: wa wa under contract ni so gbo won to so yi gan ka loro yen wo po tele gan en to jagbe nso ile alad gan le yi oro po ko pe ele ma ti fe ba mi lo ko je
4: la ko ba mo lele ike
7: en tin be under contract o ti fe kowo temi bo so lo afikun no se ti butters bo se ti butter pin a gbo nkan kan mo nkan kan pa re a mo ri o so emi ro pe en to se ise yin oye to ba so pe awon Florentino Perez awon Joan Laporta mo fi agba bolu polongo ibo won ban se se ko yi o
4: awon
7: o se bayi o nju o kini ana ti en to je president Bradley kan so pe won o gbe figo wole ko so pe won do ti wo po o
4: ko si mu je si re wa
7: ko mu je si re wa o ni ti e ba dibo fun mi le figo to je balogun ko Barcelona
4: ma si gbe won
7: gbogbo ona gbogbo agbara mi ma gbe wo Madrid
4: o si se
7: o de si
4: ngba to wole
7: ngba to wole se pe o yato si pe
4: o wa mu je si
7: asori number 9 ti o ma wori emi ati won ati jo soro oro ti wo po gbogun to so yi labi ofin bola lafese gba ba so pe be so pe ko ti si ninu Madrid nkan kan ofin si le gbe na
4: nbo ko affiliate
7: ko ni se pelu Madrid on fun ra no daje are je ni yo daje are je ni
4: lokan wa wi tele
7: yo kan wa wi
4: tele yo bi invite e ni 2 weeks ago pe wa wi tele
7: bo la nso lowo
4: se won invite
7: e emi ati tani si mi ati
4: ya ku nbe
7: emi ati
4: in better si ri yan ta wa bail enjo keji
7: si mi ati na won jo mura
4: e ja wo fi gagbaga ti Nigeria gbanjeta mo fe ga wo nja ri awon amuye kankan bi fi gagbaga koju Poland abi awon kude kude wo ta muye ba nbe ki la muye
7: amuye be po la podo temi kude kude lo la o kona latori asole mo ri pe competition ti de fun asole akoko to ti sore di pe ko si ru competition ti de fun taratara e keji ni pe isowo gba bọọlu ile Nigeria ti yato gidigidi mo rato se yen latodo oluko ni pe iko yi ti de ko to ti nigbuya because they play against tele tele ngba ka ta ti gboru Lewandowski gan a ri defense ati won ti ma gba ti won ma panic ti ma wo pe kin lo sele so iko yi ti o ti njo iko ta mo mo iko super eagle ni bi 90s early 90s ngan kan so you know pe iko yi ti yato bakan na won bi olukọ ni se inject awọn player tuntun
4: awọn young player
7: so ojo waju Nigeria o ti sunmo pe o nda abo apodo tin so
6: eh ta ba te wo
4: jara gba bolu te le toka si
7: eh omo
6: pa ni ke mi wa gba bolu
7: mo le tele yen
6: bewen yen omo
4: Abdullahi bewen
6: so ta ara won kan ti emi ro pe o ye ki awon olukoni ati awon igbimo ton sakoso bolu ni le wa Nigeria to ye ko won ma wo latari pe awon iru awon gba bolu ti won lo mu wa yi so ti a mo to de pe igba ti won de won proof ara won
4: de n pelu Philip Otele yen na
6: so ta ba wo isowo gba ball won gan to ba so pe ya pe awon ti won se kojo ti o mi ro pe won ti mi ro kon lo se kan gan papo so ta ba wo pe ton fi koru won jo ton fi play ball be yen tori ta ba wo highlight eleyi temi wo mi o lafani ati wo fun ma gan ta ba wo highlight ti mo gba awon ti won gba ball bi gba to pe team to ti wa ti pe
4: ti pe
6: ti pe so ni to tumo si pe ise oluko ni ati awon moko kan ile ti won mu wa yi o da pe nkan to ma so eso rere lojo waju
4: high pressing
5: yato si ta ba so nipa high pressing lati on set to nkan ti arata ko fe se lati start ball ateyin ko easy papa julo ni ewe ni ni 54,000 awon to wa wo game yen stadium yen gan le gba 58,000 lati le play ni waju awon ere to po ba yen to je pe ki se pe a host country kan ta lo play nlu yen to je pe country team national team lu yen na ni pelu ifokan ba le yen lara awon amuye to tun wa nu game yen o na ni agbabo kan wa nu ko super eagles tele sugbon isowo gba ball yen o cement aye yen pe nibi temi wa ye o ko so mo o na ni Bruno Iheanacho so ohun ti wa n betele na sugbon mo kan wo afikun to wo to de ba game e ni cause nti oluko ni yen fe lara player fun national team super eagles omo yen ti ni pe bakan na ta ba so nipa Fernandes isowo gba ball e ti n yato o ti n mo ban se n gba african football gege bi defender pe eyan kan iduro lori ball we do ba fara kan mi referee o blow so
4: amuye po nbe dada ko buru e ja ma wo njo sele koju Portugal eto wonu eto olojo bi ti de baba olojo bi o ti eda nwo mu yin sowo laaro yi fura yin le wa iyawo omo mi ari
8: lagilu
4: swala
8: 17
4: akojumo o Afa Abdullah Kim agoju oruko yin ati le sentence oju
9: e titi fi afa si
4: na
9: e karo olutu aku jo meta ede ku gbogba wa oruko mi ni Okunola Abdul Hakim oruko mi ni Okunola Abdul Hakim ti mo je asoju fun le se CDK
4: o ka gbagba o kewe laaro yi ta ba ti ri yin bayi definitely something special o tun ti de CDK niyan ma je agba o si nbe ta ba so nipa le se CDK o ti ku onile se pe kini won wi kini won so ta ni won afijo ti le oba mo to ni data lori ero banisoro re ko open any social media bayi lo ni foju kan one or two or three influencer awon a ilu mo ka awon celebrity ti o mo salaye npa CDK mo si ro pe nikan be ti o fe ko ko won baje ta ba ti ri pe eyan n relate mo le ise kan definitely ile ise yen o fe se mo le ni kini CDK ni ntoto
9: CDCARE bi mo se ma npe apopapo e CDK o ti di odube se so ke se aimo fun
4: omo
9: o de ti di itana ti o ntan tori o tutu o de re wa fe ki olukaluku ki won jambe irorun la mu ba gbogbo aralu fun alanfani lati ra gbogbo nkan to ba wu won yala nkan to nlo na ni abi nkan to nlo itansorun tan pe ni solar ati irinse ati be lo to mo sanwo die die lai ni ile kankan ni inu to wa je pe ye ti won ta loja ni a tu wa fun alanfani lati ra tun tu wa alanfani lati mu iye igba ati akoko to wu won lati sanwo lati bi osu meji si osu meji la to ba pe olosusu ni to ba pe ose ni won tu wa alanfani lati mu bi ose mẹrin titi di ose meji din ni 48 weeks ti o de mo sanwo die die ta ba ti de laji osu tabi ose ta ba mu ki a mo pe won pe oja yin ti ready ni ko tumo si pe won ra nkan yokan lohun le ra nkan mi won le ra mewa meji la gege bi apo won ba se ri nitori pe won le san tagbara won ba ka tun de mo san iyoku leta ntisi di ke wa fun niyan tutun ta wa mu wa ni wi pe a so pe irorun la mu ba awon araalu awon eyan wa ni apata ni omi baku ati bebe lo mele ati lo si mokola ngba mi o mo nfe ru won loju pe ah egbe ba npe wa ti wa si office si apata bayi
4: okay.
9: So office wa ti wa ni apata en to ba nbo lati omi baku ka to DNNPC ni waju finren supermarket won ati ri wa ni be bayi nu lepo tutan seko yen e ti ri CDK gadagba nbe en to ba nbo lati apata boya nbo lati Fatima mo odona to ba ti koja NNPC won pe be ni tipa garage ni area be yen ati ri office wa ni apa lafia to ba nbo lati ona be yen gadagada bayi ni ati ri signboard wa ni be won le fe pe wa fun awon ti o wa ni apata ka ku wa sori 070 74 60 39 11 070 74 60 39 11 kan lo ti mo ba ro le kan nigba ti mo npe
4: e so be fun
9: 070 74 60 39 11 ibi to mo pe wa si
4: eyan kan lo ze mistake last number
9: eh o ya je n tun pe le kan si 070 74 60 39 11 won so fe yin na be
4: eh wa igbe sa je lo laye ka jo mo ko ni mi mo wa ri nbe paro fun mi emi o wa ni paro
9: jo mi pa na e gbo ni emi gbo ni
4: a jo mo iya ka lo ngi mu bairo
9: emo bi o ti so be CDC RE lori Play Store App Store ke mo gbogbo to ba wu yin lati ra ke de lanfani lati ma gbe lo niye tan ta loja lai se ile kankan lori e
4: mo de lo agogo lati dupe lowo ile ise CDK akoko na mo gogo dupe ti sponsor ti mo lo fun idije fe ye ile adulawo thanks so much I really appreciate
9: you welcome sir
4: elekeji mo tun wa dupe epistle te ko nigba birthday mi eko epistle yen mi gaga oga semi na ni mo ni gogo college yi latowo CDK thanks so much olorun wa pelu yin ya ye I want to love you na pe baba tun ti ni dije mi
9: ah no problem sir
4: e tori pe i deliver to birthday yin ki leva won boys
9: eh ko suwa la
4: eh o ti ta o ti lo be o ti lo be titi online titi la young dancity wo lo mo nko so iwo lo mo
10: so ni birthday won
4: won ti se won ti se lose to koja
11: awon ko lawon imu bairo ni
10: se ba se
4: awon ko lawon
11: se tete
4: iwo na gbo
11: awon ko lawon egbo
4: baba ngbo si dik e
11: eh mo mo se dik e tele o ko je pe in ti mo fa saba faja wa ni pe omo ti dik e lohun oni fun mi ko ni fa le nlo
4: egbo
10: ayun a yan ju eleyin se
4: ranti
11: le
10: mo
11: ti
10: tun
11: ni won se ti won ni o
4: ti lo ati me ni
11: oro tan so mo ni me
10: se
11: ba na ni me
4: me ose to koja ba ba ba na ni me
11: ah olo ti da wo lare olo ti da wo lola ah ori je le ti kake na
4: ko se je no
11: aye je le ti da wo ti ka na
10: da da
11: da da da da
4: da da da da da o ma ko fun ebi ni o tin te fun ah
10: lara o ala kan ti o ma te gba mo gba kan ti ala kan ti
4: o to to lara
11: o
10: to to nu
11: o kan se CDK laaro yi o kan se CDK laaro yi
10: ori ti ebe yen
4: ori CDK so wa ri bo se a ri a to fi si ogun
11: re
4: o to te
11: ah
4: ba le eyan to te e foro
11: le
10: o si gberi eyan je ko pada
11: ju ro mi leti kini CDK nse
4: ah CDK
11: tora won ko e mobile
4: okay mobile any case of be fun
11: o so be fun mi
4: won e mobile
11: last digit number any kala wo to gbagbe
4: wala
11: me we ba ti pe laro ose ni mo do ose ni
4: CDK di part and pasu
11: eh eh lagelu
4: agogo awon ajasa yen
11: ah won ti go mo ko bo e ti mobile
10: Any game, mobile. Any game, last number.
11: What's that? You call number.
10: Your man, bad
11: I do pay for long.
10: I
11: do pay for long.
4: Benny.
11: CDK, like your dueling. What's he about to say?
4: No, more CDK, I promise you.
10: Ah,
11: okay.
10: Ever
11: see that?
10: Only one,
4: oni ati se ti ri o lo n ran mi
11: eh eh
10: ah bo ti o kan wa ti ba
11: ni
10: go ju yin ge se lo ka
11: esi paragada
10: ki oluwa ko wa pelu yin
11: o si wa pelu emi re
4: emi eleni to gba isi emi eleni to pe isi ba yi
11: isi ba ah le ori ti mo pe fueli su yori isi
10: wo bi ina ko mo ti gba isi ba ina ko
11: ani mo ti be status ori fuele se se fueli ori status
12: to ba ya yo mo bu mi pe mo di kini fun kini ito e ki ogo mojuto tibi tibi bi
4: tomo
10: oro ke se ara ti
11: e bo ni mo kokko so
10: o ki afa je le mo lo na je
11: o mo kokko so
4: iwo lo le bi re
10: o
4: ti ma ba si jo ni
11: tare
10: ni kokko
4: ba lo si so be
11: eh eh
4: se ba bi ara ara ti
11: e le
10: mama mo ti to ra ye iwo to fi to
4: pa mi iwo to fi ya le to fi ta fa la
10: to lo bi
4: olo moju olo moju wa ni o moju to ra le aye are o eni kankan ni o wo moju to
11: eni kankan ni
4: aye wa da
11: aye wa da eni papo mu oro agba bi o se loro kilo ka wa ko
4: aye wa da
11: mo se rara e ejo ni to ti so na ni o se lati jo yi
10: se la se bi ru re ni na ni eleyi to fe se
4: pe
11: oro agba leleyi
10: ele ko si nkan to
4: abara si di
11: abi sara si di ke la nso
4: lo agba
11: ara agba ko ara agba ko mo bi bi ku se wo nti si di ke gbe ki wole gbe ki
10: yin ara re mo gboro
11: ara e ko ara e ko
4: ara agba re o so lati jo
11: yi mo we kankan
10: oko jo ni we mewa nigba to ojo ko le se bi leleyi na ojo
4: ago mewa mo n pada bo mo n bo aye koto bawa yi goto ti kase eyan ka ja fe million mo se so fun yin o play 3 ticket get 30 ticket e mo po nlo e mo da ti so fun number te le pe bi o ba ye yin daada star 347 star 107 star 2 ash ni o si gbe yin debe titi ago mewa ta pada wa yi koto william za loruko temi top shaker ile to gallant gan oro agba nbe nbi abidemi akede de crew lai baba fi dawsi ohun ati titi layo akisola di
11: to
4: fasia newscaster
11: oye eju
4: won gbe yin debe tayanyan laaro e

0: ẹja tun kin yin poju ma yọ lo tun mo wa laaro toni kan ni la gelure 96.7 fm oke gajoke lori edo ki royin ta tun gbe ka yin mo gbogbo bi te ba lori ofe atanfani lati wa eh ora agba adupe o adupe edupe
1: adupe adupe
0: aduki yin ka bo sile fufu ba la ladugo felele nilu ibadan ti ani ayin siwaju gbogbo titila yo akisola o na loruko ti mi
2: eja tun ma kin yin pe abarika ajimo jimo oloyin aladun aye wa yo si loyin yo ladun kekeke kodun kokpo kokpe oba okini kan ni ma fun ni se abide mi lo ko ti mi akade lo ko wa to bi mi lo mo ragba bi o ba se lo ro bo ba pe ti a mo se lojo le ka bo sori edo ki royin
0: to e je bere pelu awon iwe royin ojojumo lewa nigeria to ba wu mi ma dun bi egun to ba wu mi ma fo ohun bi
2: o ko ro emi ni olohun fun lohun mi ayin de
0: mi emi ni olohun fun emi ni olohun fun bo ba se wu mi ni won se lo laaro yi o kokoko
1: kaye
0: ko kaye
1: ko
0: kaye ko fe kaye iwe royin nigerian tribune o wa so de guide and wa
2: Emi no ati like ah iwe royin
0: ni
2: di guide and wa
0: ale ni ko eh gbadun ara mo ya oh tese iwo ko iwo lu ko lo so fun mi
2: pe pa awon ti mo lo ara mo pa gbadun sori to wa pe gbadun ni ba bi nko wa
0: ni gbadun ale gbadun lai lai
2: ai gbadun wa ke se to
0: ju o eh eh
2: to wa nbe
0: inu iwe royin punch iroyin jade nbe amo iroyin akoko lodo temi o na lo se lalaye lori eyin oni faster fosto ti e n gbe awon iroyin elede kiri lori ero ayolujara atakun agbaye pe e stop se be o ijoba ipinle oyo ti jade won si ti soro lori bi fun ran aworan kan ti gbe jade pelu oro ti awon eyan kan so pe awon akeko ati awon oluko won ti won ko ni ijoba ibile orire ni joni pe won ti fi won sile won ni ro ni o ta lo soro loruko ijoba ipinle oyo ekun rere re laaro yi na legbo
2: iwe royin di guardian ni ahin won ni ilana atele lori mimo tun iwe ofin orilede nigeria se lati fi igbalaye kale mimo da ile ise olopa ipinle kale jake jade orilede nigeria won ni kini ohun gangan to loku yo pari ni kope kope yi
0: lori oro ijinigbe ina ni orisirisi awon kan ni mo nsele ti nkankan ba tin sele awon yo sa mo lo ogbon orisirisi alumokoro yi lati ma se nti o ye ki won se won ni ile ejo ti ni ki won lo re fi enikan to ti je igbakeji alaga ni joba ibile ni ipinle ekiti pamo sinu ogba tun se tun lo won lo gbera re pamo ni ba so fa awon eyan pe won ti di ohun gbe o ka awon eyan le mo da ndo la to bo nu awon ogun lole de wa nigeria
1: ojira re mi
0: ojira re gbe ni o lo re fi ra re pamo sibi kan
1: olorun jo ti se mi mo kokogbo mi mo desebun
0: pari bo ba eyan ba ri ni ijabo wa ni desebun pari ijaba mo ti wo se fun
1: yo ju kan desebun pari
0: o iwo lo re jira re gbe ko ba mo pari mo pe ka awon eyan wa dawo fun
2: o
0: ta ba mo
2: wo o ri film o iwe royin di guide
0: ta ba so bayi in je act your south america ni o ni de nigeria mi
1: inu ri o ti mo do bibi alarm
0: mo so mo fi e mo tun fi paro o
2: mo paro
0: in ti be lo le de nigeria ni si pelu ikaya soke oju ke eyan mo fi gbogbo esere lo ati fi soda wada ati fi nsere o awon eyan ti fi nse film lori nti o sele e ja sora wa o
1: so ti ri pe eyan ma paro nkan sele si nju sele si o ehin already kan ba tin paro pe ehin ohun oriran o oriran awon esin bun lowo
0: won si fun lowo
1: bo se jade njo kan nu oju titi ni kini ta lo ba pe eh ha aye won kilo si o ha oju mun ni na
0: eh ebe
1: o so oju para fo
0: yo fo na ni
1: boye nikan fun owo rara to fi lo
0: ni oju re to fi owo kokun lo karun lo won ti gbe ile lowo
2: iwe royin di gaja ni ayin nibe ni won tin fi lede olagbon oselu won ni iye son wikere o eni ti se alakoso polulu lewa ilu abuja won ni nse ye gede won iyun awon eyin adari egbe oselu pdp eleyi ti igun ti turaki lewaju won wi pe eyin le fe tari jonathan si ode kilo wa bade lagbon be baba de arin gbugbe do kiroyin e mo gbo o
0: to ninu weroyin punch akori to tun jade nbe lo salaye lati nu egbe oselu apc wi pe eto ipolongo ebo iti egbe oselu ohun o se nipinle ekiti ati nipinle osun saju eto idibo ti o ti gomina ti o waye nbe yo je lori kini nkan ta fe se gangan fun yin eyan omo ipinle ekiti ati ipinle osun e mo gbo ninu royin laaro yi o
2: oda iwe royin di guardian na lawa won ni ebu fopo dangote ona lo ti mu alekun de ba bo tin pese epo si ode lojojumo lati je ki epo ko tun bo sun wa bo lorilede nigeria o
0: awon omo legbe mo asoju sofin le wa nigeria o na ni won ti ke si awon ile ise gbogbo wi pe e stop se be o gbogbo aye ti won ko awon odo agun ba ni rododo yin te wa pe afeyin afeyin e mo lo won ni mo ndo mi tutu si okan awon odo agunbani ro be ni kilo de te nse be fun won be fun won lowo be fun won lowo ijoba apapo ni lede wa Nigeria sa ngbiyanju lati mo se gbonwo si inu apo atun awon omo yi kilo de ti en le won danu ko ye ko ri be o e mo gbo ninu ro laaro yi o
2: iwe royin di gaja na ni ahin nibe ni won to ti fi oro lede pe ijoba apapo won ti se ayewo fun awon orilede Nigeria ele ti an to bi igba meji niye o lori bi an ti ni awon ti se tan o lati ku o ni orilede South Africa kan si ma bo ni ile baba won
0: to won ni ise ni awon eyan ni won kora won jo lolulu lewa ilu Abuja lana won to le towo re leyin won no so

0: won lo ile ijoba ko e ri film e damo won ni sugbon awon omo ologun le wa Nigeria awon osise olopa ti ajo DSS won ni won duro senu ona ni pe se bo e ba te wa lo gogo bi kan bi ni e ma bo ni ni bi le ma wa pariwo awo fe o awo gba o awo fe o awo mo mi get out of here o na ni awon ologun le wa Nigeria no la nfa ni lati so fun get out of here
1: Iwa America. Iwe royin di gaja na ba kan na ewe. Won ni ile ise olopa won ti fi kele ofin gbe enikan o eleti eni afurasi ni eleti nbe leyin bi won se lo lo ilana imo jinle odi oni eleyi ti won pe ni AI lati lo fi gbe ohun are Bola Ahmed Tinubu lati fi gbe jade kina lo fi se gbogbo la ka ite basa ni e ma lo dada o ko ma to kowo yin bo so
0: mo to je ki e o fe blow o fe ka won eyan mo
1: o si pada blow bi transformer na lo
0: wo to blow to je pe pakepeke lo fo
1: transformer to blow njo ni
0: mo ke mi awon eyan soke
1: won lo gbe mi wa
0: mo ka mi awon eyan soke lorilede Nigeria ara nkan kaluku o
1: ara nkan gasa
0: ara nkan gasa ba mo eyan ba gbo mu to pariwo ladugo pe won ti de won ti de o ta won eyan sare ton sare chubu ti won ba gbo mu o lo seru re mo
1: eja
0: ebode won ti de o mo wiwi ku wi o mo wiwi ku wi lasiko ta wa ninu re ji o eja ki gbogbo afowo so wopo lati le ri pe gbogbo awon ti won wa lakata awon ajinigbe won jade o gomina ipinle ondo lucky ayedatiwa lo mo ti se lalaye pe opolopo awon iseleto abo o na lo pinwo awon eyan kan ti won fe ju ado eku sile ijoba nipele ondo afi suru sa e mo gbo ninu royin laaro yi
1: oda iwe royin di gaja na mo wa won ni ajo ile to moju to inu oba nile yi NERC won ni lo ti palase o fun awon ile ise apina disco jake jado le yi e gbo awon ti nbe ni bandi heun ele ite ni won mo gba ina to wakati lona ogun si merin le ni ogun ti na wa ti wa jawale lakota wa yi eya ri daju o wipe se gba mo binu fa won eyan na
0: so egbe afeni fere egbe yoruba o na ni won mo ti se lalaye wipe are orilede wa Nigeria re Bola Tinubu afe o ki e se idasile ile ise olopa ipinle lati oloju ona ati le je ki eto abo ko tun gbowo soke daada si lasiko ta wa yi ekunrere re inu iwe royin Nigerian Tribune lo ti jade e mo gbo
1: e tun gba yi ke tun gbe yewo iwe royin gaja na lo wa o nibe ni oro tin jade pe e gbo won ni opolopo awon mo Nigeria ni tin be ninu kaya soke bi pe bo loro ti wa fe je bayi lori oro aifese mule eto abo to ti di toro fun kale pelu bi won ti ni ijoba apapo o na lo ti n gbe igbesi akin pe opolopo awon eyan ele ti en be ni akata awon ajinigbe ni n gbiyanju lati gbale o
0: bawo kan se nku onu egbe oselu kan ni won bo bo mi bawo kan se nku on be na tun bo bo mi won ni ni ipinle bauchi awon omo legbimo asofin merin legbimo asoju sofin merin ototo lati nu egbe oselu pdp won bo sinu egbe oselu apm won ni enikan ninu egbe oselu apc oni ninu egbe oselu sdp lokan lo ba sare lo lelele awon meta kuro ninu egbe oselu apc won ninu adc ati prp ni won lo lohun e ati wari eyin ko yi ninu royin laaro yi o ku fofo sibe egbo na
1: lori oro ta ni oje adari omo legbimo asoju sofin eleyi to kereju legbimo asofin orilede Nigeria won ni awon asofin kan eleyi ti an pe ni g60 won ni ti fi oro lede pe egbo iwe ta won buwolu tan fi so wi pe eyin eni to wu awon gangan la ti foko eledeun won ni ko si ntojo eni kankan o yiwe o an la won kowo bo iwe fun rara won e mo so faster fo
0: e je lo soke lohun lodo asiso big engine small body loni sugbon engine engine
1: oriji la se duro lori e dada
0: awon kan ni engine asiso komo nse keke iwo na wo bi mo se ri bo mo se nsowo engine re ha iwo ko yi asiso
1: se engine japan
0: ni engine re ja lo
2: Lagilu FM 96.7 Edoki Iroyin
3: Ibadan Mega Crusade 2026 Ẹ̀yin ará ìlú Ìbàdàn, ẹ kú oríire o. Ìpèlà kan ti dé láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Ìjọ God of White Calling for All Souls Ministries ń pè yín sí ìpàdé agbára lọ́jọ́ mẹ́ta. Èyí tí ó máa wáyé ní ìlú Ìbàdàn tí àkòrí rẹ̀ ń jẹ́ àṣẹ tó ń darí gbogbo ayé. Authority that leads the whole world. Èyí tí ó bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ kẹwàá sí ọjọ́ kejìlá oṣù kẹfà 2026. Ìpàdé yìí ó máa bẹ̀rẹ̀ ní agogo mẹ́rin ìrọ̀lẹ́. Ibi ìpàdé ni Ilé-ìwé Ọba Kíyẹlé Memorial High School, Alubua, Bashọ́nù Road, Ìdíàpẹ́, Ìbàdàn. Ọlọ́run láti ẹnu ìránṣẹ́ rẹ̀, Prophet Ọdẹ́dọ́yìn Ọláwùnmí Ezekiel ti ṣetán láti gbogbo ọkọ̀ pàdé pẹ̀lú

0: ọgbẹ́ ntẹ bá wa ṣàmì. Aji no rudin no la riwaju. Ola abelo latun ni anson ni le ibada.
1: Imu wa lo ma se iyanu. Wa mi ye o koja oro enu. Oja ti se mi emo ya.
0: Abi ese ledumare la aro ye a gbohun ebe soke si siwaju ledumare tori bi ta nlo ati idebe awon to nbe ninu ahamo won o ti ibo kuro nbe kini na tun pele kesi ọpọlọpọ ọmọ orilede ilo wa nu ila ilo iko emi soke losan ati loru A pe oba to ni tutu lodo.

Engineer Arikewu yo omo Alaja. Awon yen be loju oko e ba darapo mo won. Mi yeye kemi Adebayo lati ruwa. Adunle Ade sogbe ni. Olorun ba da won oke to. Adeboje Yusuf Olaji meji. Oke. Ijoju awon mo laika ba se mo po. Teslim Karim. Olori Tijani Fati.

0: aka balance to je ki ma body agbai
1: o ya wa je ki ja esi ja esi nje lo mo pe fun osu marun akoko odun yi ka se tin du awon eniyan ninu be lo fi ayo ko ka awon eniyan lai si daduro kokon lati ni ya cash

0: eje lo sabala kile olohun wi kila nabi so ni papa pa o wa ri bi en gba da eje ko ja so do mo la bismillah ya sheikh
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amakira wa kabo suri eto yin eto wa iyun irawo islam eyi ti ma kale ka ni dede asuko kana ta jo ma gbo ni jo mejo ni jo mejo ni ikani lagelu 96.7 okay gajoke aje wa lukmanu o mati jani eni tenugbo bi owo wallahi la ilaha illallah inna sayakum
0: la shata
1: isa tolorun ba na enu kokan anyo imada ege bi bi danise mari olorun ni jo suyin ni reyin
0: ba wa to gbo wa na
1: ma bada bada li aid kini kan to kan
0: o sekun leyin igba ti
1: leyin igba ti
0: ati sodun
1: iliya ta
0: to
1: akoko aba wa ka terama se olori mewa ti ari ninu mewa nu osu zulhijja ye
0: mewa akoko
1: awe ya se olori awe won gba awe nbe won si sahara nbe
0: eyan na fila
1: awe ya si dara nbe aba wa ja wa po suri le gangan ka si dada sun bi eni o se pataki o se lai mu ke omo mi imu itoju bole lati le ma so pe iya re ni si o iya ti o se lati kekere ti o pa lati kekere ti o ro pa ti o fi se nkan ladadanu
0: igba to wa
1: tasiko to wa ye ki ya omo jeun omo awon kan wa ri na si wi pe iya re ni si ka oko mu yun ku le mi
0: so lopolopo gba ki ri be
1: aba won be o iya mi
0: to se lo gbo lohun pe lopolopo igba onigba mi
1: igba mi
0: ki ri be e ka soro
1: ka
0: yan ni o da ba hun
1: ko se dada si ye ni ati babe ni anyo ala oko nu ni elekeji wa ni ka ma kinu lasiko ka ma siko ka ma kinu lasiko re bakana awon awe awon awe be kere ya madano to de ayamu libidi 13 14 15 onbe
0: awe fufun
1: bakana awe ojo alamisi atojo ayamu lifineni onbe
0: ojo
1: yama ashura ati tasua onbe
0: awe nbe lojo yun na
1: awe kafara onbe awe ta bi se leri pe iwo olohun to ba si sin kan ti mu fe to ba se fun mi
0: ma
1: si sin kan bayi ma si kan bayi fun baba wa ninu awon ise olore ti alisenu
0: ala
1: awon ta wa le si leyin igba ti ile ya lo tan baba wa ashiriku billahi ka jan kan mi po mo olohun and you aba wo lalaye nu o si po daada
0: ala
1: e je ki ora mu ku nbe ban elekeji ni kotilu nervousi ki emi o ki emi ke eyin o para re eyin je won ko so ba
0: ke yo gbe mi ara
1: re ke yo gbe mi ara re olohun baba re mi Olorun ni wala tuliku aidikum ila tahluka e mo fancy e fi fo ara yin sira yin te fi para yin
0: te fi
1: gbe mi ara yin islam o fe be
0: pe eyin wa ropin
1: ba yo da sniper mu tabi payan
0: lo na ba yi nkan lo ba yi pin ka so pe o gbe nkan oloro je
1: ati be na lo
0: Allah akbar ikan yin lage lure na 6.7 fm oke gajoke lori eto ele ta pe ni rawo star onu nlo lowo olohun adupe mo nbo mun gbadun yin
1: koda ko se pe eni e baba we iyan ma je gbese ti o para re njo mi gbese to je yen ko ni opo
0: Allah
1: tabi won dena ko yira si pe so un si un exist sa
0: lo ba de bi won a ko rere lo ba dohun
1: to ba dohun
0: lo ba wo pe
1: ko won pa ko won pa kuti
0: ko kuku yin ipinle kan kan ti o run ko tan le
1: o ba lo si re lisi yo o fi suta sira re islam o fe be
0: ala
1: islam to wa la gboro fi suta sira wa islam na lo wa npada so fun wa pe a gboro fi suta si omo elomi aba wa tokun a gboro fi suta sira wa bakana a to fi a gboro fi suta se omo elomi alqurani on so fun wa wi pe olohun ni e gboro muslimi kan tabeli kan ko gboro gba emi enikeji re o lona kan abona keji illa khato a aya fi ko se pe eniye bayasi se aba wa tokun enikan fe bomo re winsin ta bo fe bomo olomo wi pe iwo omo yo se aburu bayi
0: oka gba
1: omo omo ye ba le to o ba le ma lowo
0: olomo ma je asise
1: olomo ma je asise ma je ki asise to ni ma je ogbo omo pa mo wa lowo
0: ama
1: bo se bo se gba bayi won kan ba wi ni ba wi pe iwo omo ye ti ro ba safale si omo ba na le fun se an pe yun asise ni
0: be ni
1: baba bo se je asise un ni o tun ni nkan ti o san
0: o tun je itanran le lori
1: o tun je itanran le lori itanran wo lo je baba ogorun ra kun mi
0: allah akbar
1: ke wa se ra kun mi to se wi pe e fun ha re a ma ka igun e fun ha re ni
0: ah
1: rara o ke se pa ma a ma ka igun e fun ha re o leyin ramadan is leyin ileya islam o fe ki emi wo bo ko si fe ki emi omo la keji wa
0: no se pe ni ko to wa bo
1: aba wa ti eni wo ba wa ogorun ra kun mi o wa kan malu 200 ti iru nti won ta
0: le igba
1: igba
0: mhm
1: bi
0: malu
1: malu kawo
0: nitori pe emi kan to wo e bo se si to wo e bo
1: bo ni o iru fe eni o ni igba malu ile ni o eni o fi ile le fun awon ta ni awon ara ile eni ti emi eyan re bo lowo re
0: allah akbar kabira
1: baba wa ti o ba wa ri yun ni ni o wa lo wa awon agbo bi 2000 in your to to yiki mi dada awon ti won ta ni bi 1 million bi 1.2 million naira
0: no
1: lo ko fun awon
0: ebi eni ti nkan sele si
1: o se mistake ni ka mo yan o yin o se mistake ni o
0: iyen pe eni te mi eyan se si to webo ki se en to mo mo gbe mi eyan
1: ara o irufe eni ni
0: idajo to kokko wa lori eni yen
1: to wa lori re
0: ni ti o kokko lo san fa awon mo le bi eni ti
1: awon mo le bi eni to gbe to te mi eyan re bo la todo re
0: ko to wa di pe yo se ma wa bi olohun gan fun idariji
1: bi olohun pe ko olohun o fori
0: bo olohun o ti e fi ji be ko fi ji ko ti mo allah akbar
1: sugba itanran le kokoko
0: emi to be yen
1: ah baba o falu islam o falu emi
0: allah akbar
1: olohun wa ni wa ma ye kituli mu'mina muta'amidan eni ti emi kan ba wa bo lowo re to se po ma mo
0: allah akbar
1: ima ora awon eyan pe ku won lo se lose tabi omo mo gangan se lo se lato wa ara re
0: bo yo wa moto lo wa pe ma kan yanju e danu
1: o ta pale danu o ko gbada nu to to
0: eyin oku kini won ma nje sara bi kini kan oku ni ma je bi a lo roju ayanju e
1: agome lo won se ku muslimi won la agome rin ni
0: o be bola agome rin ko le bola agome wa rojo keji
1: baba bo se
0: tori e ba yo to bola agome rin ro le ko ni bola agome wa rojo keji e bo ku muslimi ni ti e ba koko lo ju be na lo bola agome rin ro le ko ni bola agome wa rojo keji
1: baba bo se rinu ni eni ti o ba wa ma ma pa e
0: kini wa ni idajo ti e
1: idajo marun ni
0: eh
1: akoko olorun ni fajasahum jahannam khalidan fiha olorun ni esan re nta san fun ina janama ni o mo gbe be lo gbere ti oni jade ma ni
0: o se negotiate rara
1: rara o
0: pe emi eyan to wo e wo mo mo pa me enikan
1: eh tabo ran eyan pe ku won lo pa olo sa se saba bi
0: e temi e fi bo
1: aba wa janama streets we na ready aba wa we na
0: idajo oto lo ni
1: yen idajo oto lo ni ye o
0: pe emi kan
1: emi kan o wa ma ma bo lowo
0: eyin oro o ba mo ko mo ro wa la aro ya koko eyin o kan pe wa
1: elekeji idajo elekeji wa godiva lo wa lehi olohun tun wa ma binu leni lori
0: ibinu olohun tun wa lori e
1: leni to wona ja anama tan ina ja anama buru olagbara o bi gba won ba nle pali eja sile ni inu o se ma le iru awon eni ba won sile le aba wa iru yun ni ko si iru tuba to le fe tuba to fe dodo olohun
0: koda ko ni eja lo arafa ka lo fi toro aforiji
1: aba wa so da emi n pada ni olohun ni sonu qurani eleyi o olohun ni sonu qurani o tawa na ba dele ka lo ka sura tu
0: tabi lo wa wa test ba ori ogorun kan to gun gboro gboro astaghfirullah astaghfirullah
1: koda ko se pe lo pada je imam lola
0: ko iran ko ti ko ise yen ko lorun e
1: rara o
0: emi kan ni o
1: omo ke o la ara adugbo ye o na ni won tun wa fi je imam tawon ebi re ba ti rin nkan se nu ti won mo don ni
0: allah akbar
1: tabo wa lo wa agbara pa wa la wa ni joba awa la wa lagbara
0: awa la wa nbe
1: eh to wo ba se ti kini kan wa se kini kan ti a yen ki e danu aba wa tokun asiko se lu ni boy olohun da ko mo sa mo ko ni ko kan wa yo
0: ami olohun ja su su waju
1: mo elekeji o ni pe ibinu olohun mo je teni o eleketa wala anahu irufe enu ni won wa ma lana re olohun ma lana re eni awon malaika ti won gbe nu san ma mejeje
0: won
1: ma
0: lana re to ni kakiri
1: to ni kakiri won ma lana re a malaika ti n be lori ile ele
0: ah
1: aba se pa kan ni nso wo tun wa
0: awon kan nso lafia
1: ta ba vesun awon kan ni won nso wa gbogbo olodun se protect si wa malaika ko kan ni nso wa
0: lo fi sibe
1: awon no tun wa tun ma laana re
0: gbogbo se nda pa boda bole ka kiri yen
1: agbada bu wo
0: awon yen gbe gegun
1: awon yo ma gbe gegun ni
0: bi awon yen tin kiro ton ro gira gira nwaju
1: baba won ma gbe gegun ni won degun le lori ni gbogbo eja tin be nu le ninu omi ninu budo
0: eja kute
1: awon na ma sepe fun
0: kin ti e
1: won ma sepe fun
0: e se beyan ni won teja
1: nitori pe olohun obo oba to ni wa
0: on gaga binu le allah akbar kabira
1: olohun la na re
0: oro yi deep na
1: on la la se re
0: wallahi o deep
1: irufe eni oni ko sibo se wa le koyo o le ma ku sori ile re to se pe ni omi ni o ku si aba wa gbogbo awon eja tin be nu
0: awon eja jo kini ana
1: awon na won gbe se
0: won jenje ku je ni iwo buruku yi won a jeje were ni pe ah laye o de le keta be le kerin ni
1: o de le kerin
0: oya
1: ele karun olon ni idajo da seven ye wa adalahu asaba afi ima awa pese nkan kan le fun laye ni ayin
0: asaba na si
1: ma ati kongbin di alkiyama ko sona to fe gbigba ti ohun oba ri je laye awon oma re pele keje
0: won ma je lo
1: won ma je lo
0: ti oba je tan
1: ti oba je tan
0: ko le je tan
1: ko le je tan o aba wa
0: iran bi meje leyin
1: iran bi meje ni o ma je on gege fun rara re to ba di jogbe ndel kiyama wa adalahu asabani afima iye letero ti won ma na yan lati bi run ori ti o si ma dun yan di be kan ni se olohun ni la fi jeru fe ni oni ta pe se le fe ni
0: tori po mo mo pa enikan
1: o ma ma je ki emi enikan
0: ko bo
1: o bo aba wa baya ko fe pagan han o kan wo pe ka gbe ka wo gbe pa mo ka fi mo gba ransom ohun kan se emi eni wa bo lowo re baba o ti pa emi ka emi kan bo lowo re o kan wo pe ma pa o se ohun kan lo tabo ge ori re ona kan tabo se lona kan baba wa iri esin wa mejeji ti o niwe ati christianity ati muslimi
0: to wa so
1: wi pe iri esin kankan to so fun wa wi pe ki eda kan o pa eda kan ko da te da fe fe pa eda ijoba inu olo fa le lowo
0: o si ni ru ese ti ru fe ni be na o se
1: ki jobo tun to so pe ki won se kini
0: ko gbe mi e
1: ki se pa wa na wa re nikan to sare jale awa na sare se jungle justice awa na sare se fun sare pa ijoba le fa le lowo ta wa na ba ti ele se baun ni to wo jobo ba tun te irufe inu na o na tun lejo lodo olohun
0: bo bo bo fa bo

0: dókítà ìmọ̀ kan ni ká pè é ni àbá ẹ̀rẹ́ ni sọ fún wa àbí ká sọ pé kí lọlọ́run mo ṣe
1: Laiza le ko tubu ila ala
0: bi ka so wi pe Olorun o kuku mu afa ko ni soju omo kewu
1: ka bi se
0: Olorun pa won we buku nbe le Yoruba sorry e ma binu
2: Laiza le ko atare la la
0: ti daju emi eyo kan soso ni waju eni to ni wa ba to yi
2: Laiza le ko tubu ila
0: ti ki se kitabu rasi lomo la ni nka o je pe aya Qur'ani ni ti kaluku na le gbe labi ode re kude ni ti o mo larubo wo le lo wa english translation re ko tutu fura re tabi ko lo wa yoruba yoruba qur'an ko na o ka fura e ti o si ba be awi jare u la wa ni waju olon bayi mo nigeria emi kan dundo ohun la soro nipa re yi awon to wa mo mo fe mi opolopo sofo danu nko bayi
2: Ya fora lu fili maluki maya sha wa uki mo
0: Olorun ti wa dowe o Nje Pasiko ibeledun mare

network ma delay wa o. No time to check time. E bariba. Kini yen yiro boro boro boro boro boro boro bo. O yiro boro bo yi kan mi o. Orin ti o ma konu o. O yiro boro bo yi kan mi o. Anu Olorun yi kan mi o. Anu Olorun yi kan mi o. Orin yen ni ko ma ko ri pe wa lo yi kan bayi. Star 347 star 1004 star 2 ash ni o. Star 1 star 347 star 1004 star 2 ash ni o gbe ode be. Ta lo wa nbe, ta lo wa nbe, ta lo wa nbe, ta lo wa nbe, ta lo wa nbe. Eh. Okay. Jase bayi. Okay. Ile ti yiro boro yen. O ti allow me ko wole. Oda. Ibi na la jo wa. Suala. Star 347 star 1004 star 2 hours. Lojo te yan ba je oke yan mo se kami. Mo so fi gbe 500,000 naira nbe laaro yi. Gege bi se wa every Friday ni. Every Friday half a million. Gbogbo ticket re lati jo Monday lo ma wa eligible. Ti e kan ni ko activate e. Tori owo yen ni oba lejo nu. Bakan na play 3 ticket get 30 ticket yen na si nlo lowo. Play 3 ticket get 30 ticket yen na si nlo lowo. Star 347 star 1004 star 2 as mary lent mo wa raro. Ko ba ti si egba po ti si o ti da yen ori pe spider ori pe network yen lo da pe o ti ri nti mo nwi ai o da pe network yen ni da ko ba n state pe awon okay bi bayi ni wa ba yanju e oyin lo ye okay o wa okay.

ok o n jade bo ja won tin wi o n so awon oyinbo kan ogbe mi okawe to nkan o gesi to gbe jade yi eyin ni ke ma tumo re mi o melo nwe ti mo ka emi puruntu yo ma ebo tin ko yi o toju se mi o owo la ni ko gbe jade gesi ni nfo o tin temi fe fi gesi se o owo gbe ebo owo gbe ebo owo gbe ebo owo ni o mu jade ma so gesi system ma so gesi tin ba fe fi ebo se o DJ Spider odo wo eyin aworo sasa o odo wo awon aworo sasa o network ma mu wa sere ma wine wa o ma wine wa o star 347 star 1074 star 2 as abija ta won number yen bara won ja lo fa wahala ni abi o ti ni mo wi iya za ma ro so tun ro so si na ni pe ki gaga ni tin sele abi bo la je ti o wa yiro boroboroboroborobo o yiro borobo o yi kami o iya za ma wa di pe kini sele na ni abi bo wa ni ya sare loju oja ka pada de

0: ọfọ kọ bọọlu nu box 18 o wa ni accidental foul ni ni dako ni bo ni yen gba kan referee ero wo re ma sakoba fun referee o e bariba o ti lo ni yen ja lo sori 150,000 naira 150,000 naira 070 lo bere re o pari pelu 9225 mo so fun yin pe alawe eyan gbenu si rekere keni se a ro pe mo nsere ni star 347 star 107 star 2 hash okay all right
1: hello
0: e ka ro ma
1: e ka ro
0: akoju mo ma
1: yes sir
0: oruko yin ati adugbo te wa ima
1: ah oruko mi ni amina pam tole mo wa ni dugbe
0: igba wo le tin play cash ma
1: ah
0: igba wo le tin play cash e
1: ah ola se lati last year ni wo ti cash
0: e e ti je dada na
1: ah
0: e ti je dada
1: ah e wo mo je ni ac mo je ni hospital na ni ac last year ati ba le ba ri je mo ta ta ta na ni mo ka so ni je nta le ni mo ta meji le
0: iya e ta meji la ro
1: e ka so ka lo je 15 mo so no nta
0: iya iya oda congratulations o congratulations you e tun ti je la ro yi o se ngbo 150,000 naira le je
1: 150
0: o set ami o ami o so wo ma mi se pe yin je yen te je ta kokon yen be na wa se pe yin se gbo
1: ah
0: olorun se mo bo congratulations iya ti lo beyen o ti lo beyen next one everybody back lo wa nbe oye ja lo sori 250k start 3-4-7 start 1-0-7 start 2 ash leyin 250k lan lo sori 500,000 naira eh eh eh eh ogo

wasalam ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja jo dupe folon oba aleke ola oba anu oba to je po na lo nda bobo wa ba tin lo lotun ta n lo losi anu olorun lo je ka ma rin arin yege ninu aye awa fi olorun afi ola re afi be afi je kan soso olorun afi be gbogbo awon ti won ti ko sowo olowo olorun da kun ba ni tu won le wala ije kan soso re o ba e ki gbogbo awa na o si mara rin nu ka ma bo sowo olowo Olorun o abure to nipon to gboro mashallah ifibo wa o

0: e si ka fun
1: gbogbo la salaye se ri ntin je awon eni olohun
0: naam
1: se gbo mi awon anabi olohun n gbogbo n tolohun da pata ko se ni ti o ni karama ko se ni ti olohun patake bi awon anabi olohun
0: Allah
1: ba awon anabi olohun na si wa po to 124,000 ni gbogbo won
0: sa
1: mashallah lada di awon anabi olohun
0: 124,000
1: ni adadi awon
0: anabi
1: olohun
0: sa abi 124
1: 124,000 ladadi awon anabi olohun amo in tolohun tolohun ran senu awon kan be akade la en pe won ma fe lomi ijoye to ipo kan fi joye ni ko ni hati ori oye awon to je pe olohun ran senu nu won ni 313
0: awon to ran se ni 313
1: be ni odun ati metala
0: ko yin ta wa mo o to gbogbo ele nko to mewa
1: koda qur'an ni gan ngba qur'an ni o ma so awon anabi olohun
0: naam
1: ogun ati marun ni qur'an ni da ko bi en se ko to
0: allah akbar
1: ninu ogun ati marun olohun ton wa sesa awon marun e wo bi se lo awon yen ni holu lasmi e sa awon marun to ton wa sa yen tori asiko ni ba ma ka e sa awon marun to sa un o ton wa sesa enikan laarin gbogbo won ta le sa to sa le sa anabi wa muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam
1: tori pe e mo je adara wa laamu gbogbo awon anabi olohun yoku gan ni an mo pa anabi olohun koda
0: allahu akbar
1: gbogbo ngba to olohun tin be ni ti lai lai re ti o si nkan mele yin re
0: naam
1: to je pe owo waju weyin wo ton wo si wo ke wo le ko ri nkan kan ara enikan ni ri
0: naam
1: o wa agbero po nfe po e se ri adisi kan be adisi kudusi ni
0: okay
1: e ta n pe ni adisi kudusi so ti yenesi o ni adisi to je pe baina allah wa rasulihi to pe olohun atanabi ni won jo nsoro bi du ni wa si to anabi si ni laaye tu kan awa anabi e soro pelu fenu qur'an na je ri anabi pe ko ni soro pelu fenu aditi adisi adisi kudusi ibe lo ti jade ti oba to ni wa oba leke ola ti nsoro to fi nje ri pe anabi lo nkoda
0: allahu akbar
1: onu aditi yen o so jade oni kuntu kanza lam huruf fa ababtu an hurifa fa alaktu halikan fako dabutu kobudata min nuri fakulitu kuni abudi muhammad fabiya yarifuni aditi ituma re lati se somri re ni pe olohun lohun ti wa ni pe pe oro ti pe to nda wa to je pe ko si nkan kan leyin hun ohun wa gbero pe ohun fe fe ohun fe po ohun fe ko won ohun fe ki gbogbo aye o mo pe mi ni o wa wo lo wo sun olohun ni fako dabutu kobudata min nuri oni fa lakto halika fa ko dabtu kop data minori o lo nwa ada idaka
0: ke
1: oni lati bi imole tun to gbangban o nwa po imole kakale oni fakulitu ku ni abudi muhammad
0: muhammad
1: pe ma je keni o lo nwa ni imole ti mo po kale yi o ko tin so ni mama fabi ya yarifuni latara wa nabi gbogbo ayo ti mama mi
0: allah
1: ni ofa to je pe gbogbo nte bari tin do ti mi atara na imali anabi la fi da gugu
0: sallallahu alaihi wasallam
1: ni alaktu ani alaktu jemi alakta jemi al ahaliki binuri hamadi so wa tu jemi an aliki nurran muhammada
2: tu jemi an aliki nurran muhammada
1: anabi adam bo se to imali anabi ni fi da
0: allahu akbar
1: beni ni jo ngbo aba jori tanabi adam a so ibe seri imali anabi ni won fi da anabi adam nipa wa da tan nti anabi adam wa ri ni wu pe tori pe imali anabi won fe sa anabi adam la to fu wa de yan nipa anabi adam wa de yan ta anabi adam wa ri pe gbugbo malaika won mo wo leyin won ori bebe ni fakanat malaika yakufuna khalfi nabi al adam
0: alayhi salatu wa
1: salam sufufan sufufan wan ma gbogbo won ma lo
0: le won ma ro te gorogoro
1: anabi adam wa bi olohun
0: allah
1: ma li haulahi awon olele ki lo de ta awon ile ti an tele mi ti an wo ki lo de gan ki lo fa olohun lo wa so fun anabi adam pe ah won sa de se be sori imole anabi imole ene ta be
0: ta fi da o
1: to ja si pe o ni ore kan ti se anabi pe imole re ni mo fi da o imole yen wa le ibara adi re mo fi si
0: Allahu akbar.
1: Yes, pe imole ni won wo ti an fin to safu leyin re.
0: Allahu akbar.
1: Yes, yansuruna ila nuri Muhammad.
0: Won sa dede ma te ni e.
1: Naam, iti an wo nu. Anabi Adam wa beere pe ta nu oro pe oro nla kan to nu.
0: Allahu akbar.
1: Ke ma fe lo ni pe Anabi Adam wa so fọlọ. okay. Iwo Olorun oda imole ba n fi si waju o n fe fi mo boya imole ni won wu abi eso ba
0: n fi si waju to
1: Olorun wa ni to ba ri be gbogbo e lo ni oro sugbon tori radio gba ka ma faya fada bo
0: ju baba
1: so kenu mo fe lo ni pe Olorun ba se be fa na bi Adam la maleka ba to wo ku leyin ba to bo waju
0: Allahu akbar
1: ya ba to bo waju ibe la bi Adam ti a mo Olorun pe o da pe nkan kan ni won ti se la oro Olorun ba nso yi gege bo mo ki una se mo da fa wu ngba mi Adam bi Adam o se se wa so pe o da iwo Olorun ba n gbe imole yi si bi ka ika ataya ko wa nbe
0: Allah
1: imole gbogbo an sabi yuku na ba n ko si bi ka yuku
0: eh
1: o na ni oro Olorun no to yi pe ko gba wo ta ba so
0: imo wa ika yi
1: be ni imole anabi lo wa ni bi ka ataya imole ti Sayyidina Abubakar lo wa ni bi ka to gaju
0: o gaju won lo
1: be ni imole ti Sayyidina Umar lo wa ni bi ka o kayemi imole ti Sayyidina Usman lo wa ni bi ka o made
0: ndir
1: imole ti Sayyidina Ali lo wa wa ni bi ka
0: Ibrahim
1: atapako
0: Allahu akbar
1: so lo wa wa nbe
0: ni
1: ibe ni anabi ibe ni ibe la anabi Adam ti amọ pe ha imole yi lọlọrun fi da mi looto
0: sugbon
1: in ti mo fe lo nbe ni pe anabi o wa ti idaye se mo pe gbogbo wa ta nso yi enikan ke mo ti je mo anabi o ti ide aye
0: sallallahu alaihi wasallam
1: o ti lo je pe ta ba fe soro nipa anabi a so ani ga satihi qabla wujudihi wa igasatihi wa igasatihi fi batni ummihi wa igasatihi fi wiladatihi wa ghir dhalika a so nipa ikun lapa bolon se ngbara anabi ran gbogbo aye olorun ta anabi o si ti daye
0: nibi
1: to wa ni ti ngbara tori po olorun gan mo pe imole ngbo opo imole anabi le olorun gan mo pe o le daru e ma
0: Allahu akbar lo
1: fanti mu pama
0: Allahu akbar e si ru pe
1: ngba Qur'an fe soro
0: naam
1: e mo pe awon oro kan be ko le yeyan lasan eni to ba je ni esa Qur'an ni warafana badahu fawqa badi darajati asi agbe ka fun awon apa keyan ju awon apa kan lo ninu iru imole yi e wo bi anabi se un hagasa nabi Adam
0: laiti daye
1: okanu nigba to ton wa nu ya re to tun fe bere si wiwaye opopolopo gba ni anabi ma hagasa gbogbo n tolo nda koda arinu arinu akole to ja si pe ti opopolopo gba anabi anabi wa mama ninu oyun ya yo jade wa ti o wa ran mama re lo koda ijo kan be be ni ti mama re fe gbe omi ni omi o si jade o si wa gbe fun mama e okanu ninu e na ni igba won wa bi ti e bi anabi ko si bibi to leta anabi ba
0: Allahu akbar
1: lo fa
0: sallallahu alaihi wasallam
1: jo bi ti ngba ye kan ko si bibi to le ba tori pe iwaye ta nabi waye ba nabi se ndaye bayi akoko ta nabi se ni ko sujada folo ni
0: Allahu akbar
1: sujada lo mu wale o se sujada ori ta nabi o gbe oke bayi ona kata ya oke ni
0: Allahu akbar
1: ege bi e wo kata ya
0: won Allahu akbar imanere
1: asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la sharika lahu
0: Allahu akbar
1: ibe ni
0: ni ojo akoko to waye
1: ogba akoko to ko daye
0: lo soro
1: ijo yen be ni ijo ta nwi awon ose bo ina ti an ti da lati bi thousands of
0: years ago
1: ni Rome oku ni jona elekeji oni pe oku ni jona elekeji ile ile oloke alaja meji la won owo lodun ti ijo ta nwi
0: ijo ti abi anabi gangan
1: be won mo pe ijo ti abi mo mo saye bina se unku lo johunro radio nke ni lumaka kasi majo kasi mayo
0: ese e ma gbagbe bi te da pe ba de je sai lo se ka pili woja ngbe ti e morin kan senu o dun mo mi o je ran ti baba na ti ko ni igba keke sugba je n sare lo taja na ko mo se pe yin ni o je aje mu ke e ma ko nbe yin ara le kan ni lagiri na le wa yi afa sare dojo oja ni papapa ta ba parade access waju Eku kale.
3: Lagilu FM 96.7.
4: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
3: S E L E R R I E salary
4: ah boda mi espelli espelli no di salary oya lopin gbiyanju espelli turmeric
5: T U R M E R I C turmeric
4: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
6: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo Oh,

0: ke n lele ki sunle ki jale ki kobirin ise ina ni siwo siwo dj ni je mo tun mo dj na awon ele o ti gba buki di next year video ba yo kan yo fun yin yo ba yo kan yo fa awon boys e ni o ya je kin lo se Eddie Lobe, e wa lo lori TikTok, DJ Spider, e DM e, mo bere owo e kan buku ni o. Bukata po le. Abi Spider se kan bere ni giveaway, nkan so se giveaway fa awon eyan. Ko si. Assisted by omo Yafe. Angbo ogo
1: aye fele ka wa to le sogo
2: ani lati fi
0: ko aye mi ta won aladugo omo ya fe wo ko ye mi mo bayi
1: ere asara
0: wa so to wo loni
1: ko to mo

o ti pe gan awon ele lataye lataye 1 ngba ta ti dalage lule la awon ele ti n ba wa bo Oluwa fi kayo akiwu mi Olusola eyan mi pataki won la won gba

0: olodo lawon wa nbadan inu mi dun bi mo se ndaruko adugo te tin gbadun e abi te ngbatun e adewale gbolan aja lati beye runka olatunji bosun mobile awon wa
1: emi na ti gba pe kon
0: lojo idun e je nfile edaku mo bo wa kayoku
2: ipa leta yo la todo emi ti bi toni je emi na ti gba pe kon to monu
0: e don awon onigangan en tin ba lo owo oto ati left e woni mo e woni mo

0: wa ka gbogbo e mo se leri ni n ka gbogbo e
1: awon ye se ye se
2: mo se ye mo se baje mo ko le je o debi kankan
3: Lagilu FM 96.7
4: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
5: S E L E R R I E salary
4: ah boda mi espelli no di salary oya lopin gbiyanju espelli turmeric
6: T U R M E R I C turmeric
4: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
7: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
8: Lagelu apata maja pato jamakuta Lagelu FM akaba faratile faratile Adun badu upo makamuso Lagelu FM kakaki ile shagun safefe timfarele idunu kungubo loja tunta Imule guguniso wanya wanya sekereti midungbe Owo fun gbogbo en to loye to da mo se beyin na ngbo se ben rise re ni boro afa ibawon dowo ko la ero buruka wo
9: ni kon lo le se o
8: ma doubt e Lagilu FM 96.7 gbagbo gbaju gbaja gbaje oko won ti gba yera bata nle yi bawujo le se to ngbun safefe to mo jase kulo oja ti o ta gbera nle darapo koja wa gbogbo ara Lagilu FM 96.7 iki walahi alubarika kulo oja nbe kerin opo efe
10: لبيك اللهم لبيك
11: السلام عليكم gbogbo muslimi ile ise akonire ajo sile mimo aljanna travels lo ki gbogbo wa papa julo gbogbo awon ti won tele wa lo si haji odun 2026 won ni olohun gba ni bada fun gbogbo wa o alo tun lo alo gba lolohun o se won wa ni karara wa leti o wi pe atete sun la tete ji fun gbogbo eni to fe ba wa se haji 2027 yala awon ti o lanfare lati lo lodun

resort agba yanu ti won si sije bode lenu jo meta yi won ti se to awon eyan ti lo ri bo se to ba pe ile agba yanu e ti mo pa agba yanu ni

0: kan lawo ki ma ka gbogbo eyin eyan aka million ni te ngbo wa te ngbadun wa e seun te ngbadun wa oun te fi ni gbadun omo olobo ni jo sele won ni ji gbe won ni jawa na gbe e ni duro seju kan nitori ti wa
1: e tun gbe mi pa so
0: e ba fe dide e pa tewo ninu yo si dun
1: oye mi alaye kan sugbon de mo ka ko e o lati
0: o ya e je ngbo 09123708675 inu awon royin te gbo yi wo le fe so si e mo gbagbe npa ti cash e mo mo fe mu 50000 naira ta lo ni tori ti e je nduro die cash e ta lo ni

0: Hello.
1: Hello, Ekaro.
0: Ekaro, Gami.
1: Gani yo afish ni lato yo alafi.
0: Lato yo alafi yo, Gami, Gani yo afish. Inu yo dun.
1: Help me, bro.
0: Moni inu yo dun, beye soro, eki lo shele.
1: Ala o shanua.
0: Ami.
2: Bo bu gwe kushen lana.
0: Mungbo yin.
2: Ala o shanua.
0: Oya, oya, yin
2: lefe. Bobo to ku, to domo yo, to alana wa ati sinye. Oni mo fe mo okay side alliance be lo nge okay side alliance lo wo de lo nge so je ta gan lawon re mi gan so fun mi pe bobo si mo mo ni ba kan oni mo kan ma ri bible le kan kan so olorun fo o ke
0: ami ala
2: o sa na e ku to
0: ami ala ami ami hello hello sir
3: Kaso,
0: Ayekaro. Era mo gbo yin o.
3: Yes, oruko ni Oluwa to mi sin just Ọlọ.
0: Oh yeah.
3: Nkan to mo ntun mi ni si awon ijoba wa, won mo lo si ilu Oyinbo, won de mo ri bi awon response ti won si mo nri fun within 24 hours. Iru moto ba ye ko ti kuro ni ju titi immediately gbo ni ki se 24 hours. Bẹ́ẹ̀ kò ti kúrò bẹ́ẹ̀ gbà tó ti rí pé kíní ẹ̀ ti pààkì bọ́ mi ò mọ̀ dí sí ìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ bá wá ṣẹlẹ̀ fẹ́ẹ̀mì kan láwa máa kẹ́gbìn ẹjọ́ sọ́nà ló wá mú ẹni yìí lọ báyìí kì í sọ́nà ló mú lọ kì í ṣàkókò ẹ̀ ló tó ní ṣàkókò ẹ̀ ọlọ́run sàánú wa
0: fẹ́láwọn. Ẹ gbàgbé káàṣẹ ń lọ mú káàṣẹ láìpẹ́ yìí o. A lo mu ka ise laipe
4: emeta ti won fi won ni lo dire.
0: Hello.
5: E ka so ko eto
0: eto ni e
5: o ko te mi ne ka o de tu gbo e mo si popo gbogbo mo gana
0: e se nsa
5: e wo mun to kuku sele lo ile de Nigeria adu atemi ni pe olorun ba wa tun to
0: ami
5: lagba olorun a sini ku a sini fojo olojo lo
0: seri
5: egbon to so ni siyen mo like nkan to so ki se pe ti ta ba ma pa fun awa lokun ki se pe boya olohun kan oko laburu olohun oko kuko mo wa awa fura lara wa ne la nfo ara wa sira wa so ko ni jo sanu ile de Nigeria ti o fitu ba ti o fitu se olohun o gbe dide
0: ami olohun

0: Hello, Eka Sao.
1: Eka Sao.
0: Abi Eka Rossi ni Gbenga loruko mi Sama. Mo npe yin lati Lagelu FM.
1: Yes sir.
0: E play ka se.
1: Be ni sir.
0: Igba o le play re.
1: Laaro ina ni.
0: Eh, che ti gbari.
1: Mo ti jeri ni January.
0: E lo le gba ngba yen.
1: 25,000.
0: Eh, e wa gba times 2 e bayi kini ka se bayi. Kini ka se bayi 50,000 naira le gba bayi. So te yin lorun. Olorun seun ni. Olorun seun ni. Won o pe yin mo se pe yin gba yen. Won o pe yin mo se pe yin gba yen mama.
1: Okay.
0: E seun.
1: Adupe sir.

0: Hello, tani n bembe.
1: Baba pe go yato.
0: Baba o. Okunrin abobirin eleyi.
1: An pe lati tara jesu olomi.
0: O ya mo.
1: Wa tara jesu jani o.
0: E seun, e seun. E mo fe ran jesu lo ntin yin. Ko sa awe loni, ko sa awe loni e mo jeun lo.
1: E ba fun suti pa kikan.
0: Suti pa iboni ti ri suti pa kikan.
1: Ah, e ri pa kikan.
0: Mm, okay, pa kikan ni kin fun abi paaki.
1: Pak ni
0: o pak eyo kan sasese o sasese ni o ti je mi ba yen ma sare fun nfun nko mo run bayi se be run ka lo ngbe won ni o mo run elo ta tun ni lato mi adi o ki lo sele nbe DJ kile kile wi
2: DJ Kingi
0: oni kin fun o ti je mi o ti je mi e fi ile elo yes baba
3: ala
0: mi o
3: kan lati
0: lo to ya mo
3: gbo
0: yin baba e kan se so pe sabadi ni ku o se to ni mo be da sabadi ni kini abi ka so fun joba kan se nkan to kan se ijoba o se ijoba o se opinion lo ni kaluku nso en to ni sabadi won o won won so buruku eyin te pe akiesi awon ki se ijoba awon so ki bayi lo be oge gbenga olayiwola loruko temi weekend la wa edakun ejaye ferefe e won tu won si ni nkan a fe mu nkan e mu nkan ferefe eyin eyan te nlo si masalasi te fe lo ki jimo edakun e fi gbogbo oro nigeria yoro ile oyo lapapo eja fi sinu adua kọlọba ko ja rerin

DJ Spider jo sise ni. Ayomide nbe loke lo atawon iko to bi Kushma. Pe lisi ni bembe ni isimi ti e mo. Bi se won balana ni. Gbogbo elo eyin eyan wa se ta jo je fun toni. Lowo oni su yin o dabo.

0: jakira wa wi pe ka so gbo ti owo ja ikan ni ba nfe di emi o ti e wa mo ariwo orin mo pe kini wa la bayi
1: ha
0: se o mo ya fe lo je ko ma se kini to se yen se biwo na ri igba to to gbe gogogogogo to gbe soke
1: ele o mo se
0: ah
1: ele temi wo yo ko mo se an
0: fun wa ni like fun wa ni like ko deda wa lohun
1: mo po lo se meta lo se o mo se an kan mura si
0: ah a de n pariwo nu studio fun wa ni like fun wa ni like ko de down
1: mo binu ko ko ti
0: o be se gbe to bi
1: ogba ogba bo mi le so
0: ah
1: mi le so
0: oni gbenga lo oni gbenga lo mo e de bi abi
1: o so be
0: o so be
1: gbo yen na
0: o gbo yen na
1: mo gbo yen eti mi bayi mo fi gbo gbogbo ele to so yin
0: gbenga to mo e de bi ngba ti ti e ba fe re
1: bo ma binu
0: ti o re ja bo le
1: iwo
0: yo mo bi ti o mo lo
1: to mo sagi
0: yo mo bi ti o won lu
1: ti e ti mu mo se bayi de
0: yo mo bi ti o won lu
1: so
0: gbo awa lo mo mu sie
1: mo se be
0: a se bi won na ri
1: mo ri mo ri
0: DJ Spider se bi won na ri obuko so
1: o pada so
0: iwo na ko lo koko wi ni
1: emi
0: iwo ko lo so pe kin so ni
1: ara le to le so pe o gbo ru kan be lenu mi to si
0: ah se ka ke ka rewind e
1: e lo rewind e play back abi ki lo se le gan
0: e wo e kuku ni dam
1: ami
0: ibi oro de duro yi olorun ba gbo ti gba suru
1: be ni
0: o ti gba o ti gbogbo suru la fi si o
1: tori pe iku oni de sugbon esu o fe mo se bi pe kolu e ti ku
0: gan
1: ki iku ti o ni wa
0: ti o mo so fun
1: o
0: so mo ko yo mo so fun lo re gbe nkan je lo re
1: gbe down
0: e mo down lohun o wo lo re poku so lo re poku so mo down lohun o
1: gangan
0: mo da lojo la re o da o
1: be ni
0: mo po ku so mo gbe nkan je wo ni kokon lo je pese o
1: gbo nkan to ni ko mo nkan ya le lori lori ko mo nkan ya soke gbo patapata lolorun o yanju
0: mo se se fe ba sare soro ni
1: mo
0: se n de ni sin pe kini tale ana ti e so I don't have dan
1: iro mi
0: it was me that go to in put I stand to that money big money big money do because it got loan maybe pay small small yeah if you have any better for me
1: oh ban
0: yes
1: yeah oh non let ban let it
0: oh yeah
1: ah oh that perfect
0: because everybody pay and you pay
1: you know pay
0: for
1: me no say
0: ah, and I won't put clothes on my body when I did. It doesn't pay anything.
1: Ah, ah.
0: It's so good.
1: Where?
0: Don't do. Don't kill yourself.
1: Oh, Taro.
0: Mark Barrel.
1: In Catawan, big gun, because you have a weapon.
0: Ah,
1: our gun can fit in here, Johnny.
0: Monsieur, let's go. Monsieur, let's go.
1: Monsieur,
0: let's go. I can't do because. Oh, and lie.
1: Hey, that only melt.
0: Yes, that was if he plenty. He played the big plenty.
1: Oh, why not?
0: Go ahead. What? Yes, now. And now,
1: what are you bouncing?
0: I won't die.
1: Oh, ni die.
0: Mark para are o.
1: O daro. Ebi o mo to wa le ten go so
0: pe. Sori ta wa kan ko fi ngbe wa sodo re un ta nsalaye fun o. Mo odun o ba gba mo hora re le mo.
1: Abi
0: iwo ni kokon lo ni soro, iwo ni kokon lo ni problem.
1: Emi o mo.
0: Kaluku lo ni portion by portion ni. To ba wa wo ko bo se nse
1: ni. Sori portion won kan tun wa wa to ku akowo sile. Àwọn èèyàn ṣe kíni wọn ara wọn lè mọ
0: bẹẹ ni o
1: kò tiẹ dàbí pàtó yẹ pé pọṣọ
0: ṣòro tó ṣe kíni
1: ló wà lọ́nà ọ̀dọ̀ wọn mọ ṣe bẹẹ
0: ìdè jẹgẹ ẹgbẹ́pọ̀wá mọ́ mi àbídájì fífífífí ẹ̀ ń ronú ni inú o this is jaske to o ti burú nu
1: o
0: mọ jẹ o jaske aske o mọ jẹ wọn rẹkọmẹndì oògùn fún ọ tó mọ lò díẹdíẹ o àlòkù ni o ogun ti bi dá sẹ́yà yẹ fún mọ́ ara rẹ lẹ́mọ̀ ní jẹ́bẹ̀
1: o lẹ́kọ̀ọ́ lára yin la gelu soke la la la
0: deta won eyan mo pe ko si nkan kan
1: be ni
0: e dj tini to ba ti fe yiwo awon ra gbe kini won fi dire tele ba won ba do ogun ma bo la won
1: o ba no le ba o su awon ni le
0: gurugbe le fe gbo e wa la gurugbe ta fe gbo a wa fi suru ko ro le aye wa eh a fi suru kun e je nu wo mo dun ka ma wa ninu ronu kankan ni ti hun ko mo to titi layo akisola loruko temi o
1: folashade ajala loruko temi ti mo nje lagelu 96.7 fm okay gajoke ni won pe ikan ni bi ti awa wa oya e ja mo tesi
0: wa
1: julo
0: to awon iwe iroyin ojojumo le wa nigeria to wa si odele ni iwe iroyin ke punch wa guardian wa kilo tu wa nbe
1: daily post
0: ona lafani ati wa iwa akoko lodo temi to salaye ninu iwe iroyin guardian won ni enikan to je onikeke lese meta ona lolufe re o ona pa ngbo wa na pa tan ati awon omo re mejeji o fi won kale o fi awon omo mejeji omo kekeke o ko won ti ngbo ona yawo re patan o ba sa lo
1: ani damu e wo iroyin yi to wa
0: na la se so fun o pe mo je ki ibinu mo je o mo se nti o ye ko
1: se be ni ko buserin
0: iwo ni kokko lo lowo
1: ti ibinu yen ba si de ba wa kan ra buserin
0: o kan re rin o ba ti
1: re kan ra kuro ni bi ti wa la yen
0: o de o jo mi bi bi ba le hin ko
1: iwo mo le rerin fun gbogbo africa
0: ah ikan bo
1: igba mi o pe mi a mo pe lerin kan
0: are ni kan ikan re ri ba
1: ari jo ni
0: eri ti mo rin
1: de to so fun be o so ran fun ni so mo bi ti o mo bi ti ti se mo rin erin kan o kan se ba mo na ye le ni ko le pa le je ke ko
0: ikan ti yin bara
1: ikan se de le ni laya
0: ikan yo ko bo re ri su su wa emi lo temi nu mo yanju itoku sugbon layin erin Yesu mi o alade ewura
1: iyawo li fun ara re Olorun lo mo number le re iwo iwo mo ni ewo akori iroyin eleyi to wa niwaju temi bi salaye oro wipe enikan ti an fura si gege bi afurasi eleyi to se kupa omo orilede wa Nigeria sugbon to je pe ile gesi o na ni o fi se ibujoko to si je akeko nbe won ni se ri eni ti an mu gege bi afurasi po se kupa onitohun yen won ni won ti gbon gbogbo oro ye oro re yebeyebe won si ti ni e ba wa leru re koda gan o je bi oro to wa nle yi nibo ni won ti soro yen o ya e tele mi ka lo inu royin ta wa pe gurugbe losan toni le ti lanfani lati
0: ninu iwe royin punch akori to tun jade nbe lo se lalaye pe omo obirin kekere kan omo odun 16 o na ni eni ti o mu sodo gege bi alagbato re lo ba ni ajosepo ni tipa atawon meje mi
1: gangan
0: so wa ye kiru e waye be lawujo le yi nibi ta wa afisuru sa se ri gbogbo eyin obin te mo nsaba afi awon omo yin le ti okunrin lasiko ta wa yi papa julo ewo to koko to wa ka awon omo obin lo re fi oko keji
1: oko re ti wa bale nbe pe baba awon
0: omo na so baba awon omo na se laye atijo niyun o ke se laye isin mo gbogbo ona ti o fi po lara ni omo wa Olorun Olodumare gbo e je mo nta nse o e je mo nta nse Olorun o gbe wa lori soke yo gbe wa lowo soke o iwo na je alagbara ko le sise fun ra re
1: abi
0: bo ba le sise fun ra ra re
1: bo ya ra ko ko le si o
0: eh mo ti se mo eh mo o ni mo koka eh ni mo koka eh re ti ke yo si ba gbe tani obo gbe aye isin enikan ko be enikan kan gbe nkan kan mo
1: Olorun to leru ni mo
0: ni o mo ba yan gbe sora re mo ko ki bi eye mo mo ko ki bi eye ise re ni o gbajumo susokoto re ko le toju awon omo re to nko won ki yi to nko won ki yi ngba won ba pe odun 14 ile obo ti wo odo oro la so fun oto gbo mu ojo waju awon omo yen o se pataki o se koko si awa o tori awon logo ojo la forile di Nigeria e mo gbo
1: o ya iroyin mi lo tun wa nbi ninu we iroyin daily post o ni iroyin yen na lo ti jade ani ile ise olopa ni ipinle Eko o ti se tomo kan to yato si tomo ali pelu igbese ile ti ile ise ohun gbe o won ni ile ise olopa o na lo pagidina mimo se ayeye yiyan ra eni sinu egbe okunkun ile ti ani awon me legbe okunkun kan won kora won jo lagbegbe kan ti won pe ni egbe dani ipinle Eko won pe won kora won jo nbe won si wa fe wa mo so goda lagbaja omo lagbaja o na to ti wo inu egbe wa eto yen ti won fe ma se ni ile ise olopa lo debe jiga
2: pe
1: nibo e le se ran dan dan bi koda oruganjo ni pe kini ohun ni o ngbiyanjo ati fe waye sugbon ko le se olopa ni laye ko le saye nbi ngba won debe titi mo mo tun ba won kan jagun oloro na
2: lodo won
1: lowo awon melegbe okun
2: go lo
1: ah
2: awon la wa o
1: awon kan to buru to to le gbe mi eyan se nu bi da wa yi se gbe okoko ni
2: ah lo tun kan
1: ah
2: lo tun kan a fi suru o
1: olagba
2: akori mi re o won ni awon agbe ati awon daran daran won mo fi ja pe ta nipinle bauchi lohun ko din ni eyan meje to dagbere fun aye pe o digbo se won ni ahoro ti awon eyan gbe ele ti won ma nfe ati baba mo ton fi nkorun bi adota niye ni won dana sun afi ko lorun ba ku gba wa o lowo awon iwa ti nbe ninu opolopo awon eyan wa lasiko yi o ki won gogo si ni iwa ika olododumo lo ngogo si iwa odaju lododumo lo ngogo si
1: mo tori kan bi pe ko si reti
2: mo ri kan lori TikTok awon bandit wa lori TikTok won wa nse giveaway so fa awon eyan pe come on fi aka number awon ranse awon eyan si fi aka number awon ranse nbo la nba lo bayi nbo la nba owo to je pe won gba ninu ekun lowo awon eyan kan ni iwo wa nfa ka number ti e ranse si won ni TikTok pe won fowo si ah iwo odaju re o
1: won ni en to wa gbe po laja
2: gan ti o wa jale o eni to gba gan lowo e bo lati soro wa si lori lede
1: ni to tun fi ka number ranse wa be lo to lo to sa po na
2: odaran ni won na modaran ni o ye ki kijoba mu gogbo won ni
1: alele oya eja ka koja lo sinu we royin daily post pelu royin mi tin be nbi ni ipile Niger o ni mo ti ri royin yen to je royin gudugbe won pe awon igun odo meji kan ti won se fanfa pe iwo ojumi emi ojumi juo eleyi ti won fi nda gogbo eru iyen ni ilu mi na ti won pe won sa fi jo nda gogbo e papo mara won bi oloro ogun meji won ni awon ija odo yi eleyi to sele ah o mo si mu ki awon eyan meji ki en dagbere fun aye pe o digba o se lowo lo bi iroyin ti se jade ile ise olopa ni ipile Niger ni owo re lo ti te awon eyan mefa kan gege bi afurasi lori wahala o rogbodi e ile to sele lagbegbe ibeun won ni isele ohun to je fanfa to sele lati pase odun ile ya ti ati se lo
2: ta ti
1: jeran ta ti jeran ta ti dupe lowo olohun pe
2: pa jeran
1: o so wa di temi lati be ni awon tin ko awon orisirisi nkan papo mara awon to fi wa di wahala te fi wa di pe eyan bi meji kan wa ndagbere faye po digba o si eja ronuke iroyin yen losan toni gudugbegba on lo tun je
2: to won ni ko din ni awon odo agunbaniro ati awon omo ologun le wa Nigeria ti won dona guruguru nibi isele ijambo oko kan to waye yen ni yola afi suru sa olorun o gba wa o ni ipele adamawa lohun olorun ko sanu fun wa ni
1: to iroyin mi to tun wa nbi lo salaye oro wipe awon ti won je ode

0: ọdẹ nu gbo ni o won ni won ti na kaabuku si ile ise olopa iyen ni ipile yobe won ni se ri ile ise olopa igan o ye pe ki awon ti oro kan ki won wa kan se si oro won nitori wipe kini won ni ikan lara won ti won je awon omo egbe awon won ni se ni ile ise olopa ni won se won ni wosi ni won je ki won fi ara pa yana yana lori ise ni ni wosi kele ti won se won ni wosi nitori pe won je ode enu gbo won lowo lowo bayi awon ti won je awon omo egbe awon yen won ti wa ni ile ewosan nibi ti won ti n gba itoju alagbara ki lo sele kan ti gbogbo oro fi wa ri bayi lati pase odo awon ti won je ode ninu gbo to ile ise olopa se won ri nkan so lori oro yen o ya e ja lo tasiko ba ti to lori iroye le ta pe ni gudugbe losan toni igan ni lagelu 96.7 fm oke gajoke to to se be ni o mu ki ro yen ko de ti gbo yin gan ni tarata
1: to e e gaji
0: murasi
1: oh fun ready
0: murasi amurasi ready murasi ready eni ele
1: ni mo so
0: o wa lara ti fi n paronu re
1: mejeji ni o pa mejeji papo pa ita ita won le bodi ni to won ni ile ise olopa
0: ko saka lo conscience ni
1: mo ti mo lati kekere ni lati kekere mo ti mo bolu mo bolu mo ko mo like ni lara gbo gbo won mu mo gbogbo rule to wa nbe rule regulation to wa nu gbogbo e ni mo mo iwa na ori ni
0: mo ri
1: owo
0: ewo mo ni
1: e ki gidi lo se fun
0: baba mo se ki se fun mi lowo nbe
1: o fe lowo be
0: oluwa re la yo
1: world cup ti fe bere ba so mo ya awon country to lo
0: e ku riri
1: a ku riri
0: ngba te wa mo se ti fi owo sinu apa so
1: a si ma wo
0: e wo
1: na a wo boya bi spain argentina awon to le england Poland awon eyan awon country england awon country ti
0: e ri ko stop saga man wa nkan fun o
1: a so mo pe nigeria na lo woko
0: eh
1: ah o mo
0: a qualify lo te
1: eh
0: lo se
1: ta lo so fun e
0: ebi wa na lo so nisin
1: ah qualify kan kan gbogbo egogo ni
0: bo mo ta re je
1: gbogbo egogo aye
0: ni wa ti ta ni o gbe ra re gogo ki lo kan mi
1: mo gbe sade
0: gogo mi lo wo ni
1: o tele
0: ego wa
1: o tele ego wa
0: straight
1: so mo pe a play a friendly match ati awa ati Poland ki la gba
0: ah abi bo ba so
1: ah o mo da gba
0: mi mo
1: ah tutu ni ah tutu ni
0: en gan ti gba gan o
1: so awon wo lo gba winning cup
0: nigba ti mo ni olegbe so bi e ki seyan to mo bere
1: sada yo ti e mo bolu
0: kankan
1: o ja lo si odo
0: ati rona to do pa fun
1: ire bi won lo so pa lowo ko bo de so fe pe nigeria lo
0: ko spider o ya lo taja nigba to ba taja to pada de a pada saarin gbogbo royin
1: ki loruko coach nigeria
0: ni gudugbe se coach nigeria ti mo ni olegbe
1: ti ba de mo so fun
0: ko mo kan
2: Lagilu FM 96.7
3: Labbaik Allahumma labbaik
4: Assalamu alaikum gbogbo muslimi ile ise akorire ajo sile mimo aljanna travels lo ki gbogbo wa papa julo gbogbo awon ti won tele wa lo si haji odun 2026 won ni olohun gba ni bada fun gbogbo wa o a lo tun lo a lo gba olohun o se won wa ni karun awa leti o wi pe atete sun latete ji fun gbogbo eni to fe ba wa se haji 2027 yala awon ti o lanfani lati lo lodun yi won ni iforuko sile ti wa bere bayi ipari osu November 2026 ni gbogbo pepepe o wa sopin ni le se Aljanna Travels gege bi alakale ijoba Saudi ko wa to dipo kase nle anfani ti wa fun gbogbo awa ta fe bere lati darapo mo eto so die die pay small small ni le se Aljanna Travels to wa ni Nevada Plaza 140-142 Liberty Road Elewure bus stop Ibadan kale ba jo gunle sorilede Saudi Arabia fun ti haji 2027 fun alaye lekurere e ma pe 0904444494 5 esile bewawo lori www.aljannatravels.com pelu Aljanna Travels aji 2027 welemu no tunje be evening light ala
5: Ibadan Mega Crusade 2026 Eyin ara Ibadan e ku orire o ipela kan ti de lati odo Olorun wa Ijo God of White Calling for All Souls Ministries npe si ipade agbara lojo meta iti o ma waye ni Ibadan ti a ku orire nje ase tun dari gbogbo aye authority that leads the whole world iti o bere lati ojo kewa si ojo kejila osu kefa 2026 ipade yo ma bere ni agogo meri role ibi ipade ni ile iwe oba Kiyele Memorial High School Alubua Basonu Road ije ape Ibadan Olorun lati ni ranse re Prophet Odedoyin Olawumi Ezekiel ti setan lati gbogbo ọkọ pàdé pẹ̀lú owó agbára àti iṣẹ́ ìyanu ọlọ́run yóò ṣe ohun tí kò ṣeré nílùú Ìbàdàn nípasẹ̀ pàdé yìí àlọ́ yóò rìn afọ́jú yóò rìn

0: se ba ni yen ma wa le nti e ko pada wa le se en ro pe mo fe fe borade bo ni
1: a mo kan ronu be mi o fe won o mo binu o
0: but that igba wa in school se mo bori won se ku ni ebi kan wo pe eyan kan fi saanu won ni mo kan mo se bo se ri lokan mi olodun de rinu mi
1: olorun rokan re ntoto e ja doju oja na o ta ba ti pada de to nte waju en lebe ko gale
2: Wajiru FM 96.7
3: Baba Ibaruba Onisegun ibile ko pe meji jake gado ile Ibadan.
4: Dara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbe si aye ifokan bale. Ti mu edagbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si. Idi ni yi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lole won lowo agbaragada okuta ogun ibile ti koju awoka aromalegun laku egbe abi ko mokunrin o ma muna lo gbari airorun sun dede bi eti ba nwoye abu fe ma se gbonin owo kan ese kan gbodo ma riri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o dope lodo baba Ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni mo lete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's girl grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la ko fi sayewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
2: Oya, eyin omo lowo ijon o tun ti ze fosu marun akoko ninu odun ni awon to tap ti gbenu si cash e lera lera lo ni back to back abere latori new year cashport lo sori valentine

0: ilé ayé.
1: Hello baba se ti gbo gugu nkan tawo eyan so lataro ati ti sike so
2: gugu patapata mo gbo gugu mo gbo eh sugbon to kan sele ni pe lero pe o ya ki sike le wuru wa baun tori sike mo ti dapo mo gugu omo ti mo bi ko mo ti dapo mo mo so mo pe mi ro pe le se
3: emi so mo won se awon debo
2: omo mi ni
3: nike
2: ijalode
3: sola omo
2: mi
3: ni
2: omo mi mo se nife re
3: mi so mo won
1: hello
2: mo se nife re
4: ejo ekaro
1: ekaabo sori eto ko ibe le tin pe
4: wo mo lati wa dinna
1: ekaabo
4: seri ti mo se awon eyan ni pe so ba folo de lowo
3: ara
4: je fun
2: won
3: lagbo ni won tun fe lo je oju owo won ben
1: la lo je
4: ese
1: won atojo wa tere dandan ko mo ri be hello
5: paradis eguse
1: yes sir
5: arun wa ru abe la je sen
1: e ka bo so
3: ka bo jari
5: mo ki gbogbo awon ki eguse
1: ese won baba yi
5: oro seri oro nowo ji se gbogbo ogbogbon seri bi awon to je mama wa awon dadi wa je ma se na wo mu seri lo ma se na wo lagbo ni te so yin e ko lo ma se ni pe awon mama ko wa ko se pe awon o le lo si feed seri da sandi
1: ayo
5: to ma gbe le awon e kale won ma se ogbi won ma se amala to di en bo ogbi yo ma ro won ma bi hano adugbo fun awon iyo
3: amuko
5: era gbe won la fi ogbi hano adugbo se wa ri amala de yen awon mama yen ma fi oke si o so ni ka ma ba se won ma fi okan ti awon mama ninu agbo ni won ma fo kan ti amala e ma gbogi fa awon mama yen o amala ni ke fun won awon mama yen o lanfani lati lo ti bi tele right tele sandi gbo ogbi o wu agege bi pe won ha fa won odo ladugbo to ti awon odo yen la ma lo bi pip sugbon awon mama to je adugbo yen amala ni e ma wu le gbogi fun won to ti awon odo ma lo pip ko ni de sa won la mala bo se je ni aro won la disin
1: hello e ka so
5: e ma ka so sa
1: yes o ko ibe le tin pe hello
5: so ka mo tin pe
1: lati soka o ko yin lati
5: seri ni ajo eda laye eni to fe se nawo ko ye ko wo pe won bo nje bayi ni mo se won lo peru
3: won ti e lowo
5: o ni lowo lo se peru
3: ben
5: to ba ni lo ki lo n peru fun atawon
1: e je ba pa radio yin ka le gbora waye sir
5: atawon aladugbo ba n pa radio yin atawon aladugbo ati to sa aladugbo atawon alejo kan pe se won mo kan je si won lorun ni abi won mo kan je si won lori plate kan fe fun won o to nawo se lo se gbe nawo jade baba to nawo se wa pare mo ni wa bo nkan to fe bo won san foro amo pe mo lo si bi ko mo kan tori pe mo wa ni asa country awon o se bayi ni asa country won ni bayi la se ni ilu wa iwo bomi ni
1: no e ma go e so erongba ti won la won so e so iru okan ti yin e
5: so ero ti temi ni wipe eyan ba fe se nawo ko se nawo ko ni di pe ko ka pe eka mo la 200 eka mo la 500 ebe awon wo lepin fun awon wo le se kini kan fun ati mura pa fe se nawo ka se nawo gbe mi ba fe se nawo seri eni ti o mo ti mo aten to mo ti mu gan tabe ni emi o si mo ti mo eni ye won fi sokoto won se socks lole tori mi o boju weyin lori inawo inawo je nkan to ye pe o wu eni o ti fe ki won gba sara re àwọn tó ṣe fún ẹlòmíì wà kò ló ń jẹ ilé ẹlòmíì gbogbo àwọn tẹ́ ń sọ pé wọ́n lọ gbóúnjẹ lójú agbo wọn lọ ṣe báwọn míì gan sa bọ́ tán bá jẹ kù oúnjẹ tán bá jẹ kù wọn máa ń sa àgbàlagbà wọn máa sa plate oúnjẹ tán jẹ kù so tó bá nílé ṣé yóò máa wá sa gbogbo nǹkan báyẹn tí ó máa wá dà sínú lẹ́dà káàkiri.
1: ó dá ìṣeun ìṣeun.
5: ẹlòmíì ó sì máa sọ alájà ló ń fẹ́ fún irọ́ ni ìsájà.
1: tẹ ẹ bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa orí ètò yín ètò wa ó wà ń bẹ náà làwàyé lórí ìkànnì lágbèló 96.7 fm òkè gajòkè ńlẹ̀ ìbàdàn.

0: aka balance to je ki ma bo dagba
1: o ya wa je ki ja isi ja isi Ije lo mo pe fun osu marun akoko odun yi ka se e tin du awon eniyan ninu be lo fi ayo ku oka awon eyan lai si idaduro kokan lati ni ya cashport si valentine cashport easter cashport to tun yeto si workers day cashport ile to gbona gbona titi di ile ye cashport pelu agbo nla kan to je akoko se iru e Loti tu ati lo dodo e ti mo ka se pelu oto nu to ba so be o ma se be lowo lowo lasiko yi akoko ti to fun midie cashport midie cashport cashport ninu ojuju ogbo to le ni million lona ajota naira wa fun jije ati bi awon to ju ogo ta eniyan lo lo ma ni ipin lati je lose kokan ma se fa seyin ma jora re lenu gbogbo ayo to ba je duro fun anfani lati yi ipin si aye re pada bo se nta to tun ta si be la anfani re po si wednesday 20

0: se kokukun ni kokukun ni se kankan lo
1: o fe wa la o ma se ti
0: yo jade bi were se jade
1: imo logo olare
0: ti o ni afojusun bi kankan tin lo.

0: ajibalonja ore kore nikan kan ki loju popo
1: oluwa ma je ramo pa oluwa ma
0: o kiyan awon o dahun
1: baba oluwa ma je ramaye ori mi ma je ramaye oluwa ma je ramo pa baba mi ma je ramaye
0: se oto kuku loruko ti an so njo ti an bi
1: oluwa ma je ramaye oluwa ma je ramo pa oluwa ma je ramaye
2: Emi ni emi ma
0: Oto loruko ti an so lojo ti an bi
2: Ogbon ni mo fi mi tayo mi baba ta logun ni mo fi mi tanrin lojo mu
0: Ireti ogo loruko re nijo ta bi
2: Oniyan ko ba ti ule ke ya o ki mi Baba Tunde mi ye omo susan mi o
0: Oruko se wa pada di Ajibolonja

won wole lale o decide oni keni keni ma pe nloko kankan ma laye latoni lo won ma bo lonja ni ko ba ji laaro n se pe folohun gbogbo ipe teyan ma seun e sa mo be pe se yan se solohun n se solohun ti o foju kan yo koju sokun yo se pe folohun o koju sosa o se pe folohun o koju si eko awusi o se pe folohun orikun mere re agbaye ni tin se pe folohun baba sa ti ji bai bo fe sun ipe ni se solohun en kan wa ni en le baba aji bolonja eni te se pe funda orun te ye fo laifa ololon ni ni bo lo joko si mo gbeje oni gbogbo bi o n koju yo sa wa nbe to go tin saki to n fi nbe ti fi nde lomi lohun ti o don lohun oyin ni o kene to se gan oyin mama oyin adu oyin be se bi ohun na na se bi awon aburo ategbon ohun mama oyin adu oyin o sa je aye to n wa baje to won fi ku won ma se pe folohun ohun le o be ma ti pade ohun gboro ajibo olonja ni ma pe ohun

o wo yara lo. That's the fact. Feel so good, good, good. Alagba to ba soro na kori le ti e. And somebody needs you back. Oh. O lo sun tebi tebi. Hello. And the love you return is the only thing that my heart. Nigba to ti gbagbo pe t'Olorun lase. Just appreciate. Ni daji. Little things I do. Oh, you're the one who's got. Won pe run asun ba tan. Nu le ahoro tin gbe awon alejo mefa kan wo lu won sa ti po wa lu yen ile re na mo pon so se olowo ati oloro se la marun won kan le kun won wole alagba edakun egba wa laye bi osun kan ni kan o gbe die lodo yin awon to tes waju nti o so fun won ni pe lati jo ti ohun ti daye won re nikan ba gbe e wole e ja jo ma sun ka jo ma ji gbogbo nje ti an gbe dani won koko jo je nla ro jo yen awon ta won ni ko laran to lohun papa se ni tori pe ko ti ku ogun la nla koja lo lede Nigeria Tolong la se o. Olorun yo tu wa nu. Agbara ledun mare. A fe ma to lo titi ma. Ko ma je pe a ma da isan eje ruru si opolopo ti o lokan. Lara. O sa ti yi eyin. E ja ma be yo si gbo ti a. Boyega la wa loruko mi. Amo to ede le Yoruba. Aji fi ele dara nile Ibadan. Nitty little girl, DJ Spider, or Robodopo.

0: so ene ni jeni opolopo ka opolopo agiya erun
1: eni ani ko fani loju
0: omarae papa ina ara so ene ni jeni
1: omarae papa eni ani ko kini leyin
0: omarae papa ekun lo fi se ba se pe a n wo ikun
1: eni aba foro lo
0: nti nbembe bi a se nri oju Aba meni to ye ka san funu aye Aba meyan to ye ka barin Aba meni to ye ka sati lori epe Suma opolopo ni o rerin ti mo e loso A se wa mo Elo mi je osonu loju ti mo e si da
1: Mama bara le o
0: Elo mi je oloyaya tinu re se baje. O fi un o fi sokunkun fun gbogbo madam. E ja sa ke se ara wa. Lori le de yi. Ka se ma rin tifura tifura. Ka ma soro tifura tifura. Ka ma jeun tifura tifura. Kado weke tifura tifura Kama serife tifura tifura Kama wubajo bajube enipo gumbo Edumare sanu wao

0: Hello, sir.
1: Hello.
0: Yes, I quit your quarter. Oruko mi la ketun designer bulatido. Sari gbogbo opolopo awon okunrin tan mo wuwa kiwa. Ni doko emi ateni kan jo nsoro yawo re san so fun. In ta won egbe re nse iwo na lo se. Ti jari isipo ju to lode. Oko e wa pe ni. Olore re o lo nti ni ni tikuti. O ni in sare nto to o ni sugbo na ni ma fi sugbo owo. O ni awon omo re na ni si ma nawo re fun. O ni tori to ba ti le mi ni le kule o ni ma sare sapusa. No wa ni eyin na ro le meji o. E ro le meji o. E mo se ru e o. Okunrin ni so pada wa ja na. O si dupe ni owo Olorun. O ti da fun bayi. Eyin awa ta jobirin gbogbo wa la mo tasiko yi so. Eri ma si wora ni o ni se owo ni ni igba ni se o ba soja a gba fo Olorun gbogbo n toko wa ba fun re ja ni te lorun pelu e. E mo ja wo ti oye awo. Olorun o je ajeri omo wa si je ni oko wa.
1: E se mo dupe.
0: E se pe to se.
1: Inu mi dun o. E se pupo.

0: tọ ẹyin eyan wa nile loko lodo leyin odi aku palemo opin ose abiola bad must loruko temi aka mama melody mama guide na lo nkin lo so fun yin pe eti kan o ma ye ri e mu ku gba mu ma so fun yin pe te ba fa ya la o ke ma fa ya ya se mo e ma se gbianju lori se ri gbogbo nkan ta ba ngbadura le lori ninu aye yi gbogbo e na la need ka tun ma fi gbianju ka tun ma fi kun nitori pe eni to mo yi o mo ti tohun opolopo eyan lo je yi pe okunrin mi bo to ba se wa ntiti ko le dad ba obirin soro obirin mi de leleyi tokunrin ba da duro ntiti oju a ma ti lati duro iru awon eniyan wa ma ni se ri gbogbo nkan ko logun o eh mo ni disappointment ni mo ni disappointment ni gbogbo nkan ko logun iwo to le da toast obirin to lo ni disappointment obirin melo lo ti toast tele tele iwo obirin to je poju ma nti e tokunrin ba ti da e duro to wa so pe ngba ti mi re ni pe mi o so nkan to nse gangan ti to de ni mama guide se wa nbe fun yin le mi so fun ma so fun yin ni gbogbo igba pe oko ni won fe abi iyawo lo nfe awon kan te so pe mama guiding awon ekin so lori awon muslimi to nbori no ati muslimi to nbori ati christiani atelesin abalaye ko seni to pe mama guiding ti mama guiding o da lohun mo de ma so fun pe ko si time te pe mi ti mi ni gbe ko yin ti to le mo se wa fun yin boya gbe yawo te logo ase nsege sege o mo to se foko eni abi iwo lo te mo nkan ese to se yawo e e pe mama guiding olohun to n guide wa o fi wa sile bo lo se n guide ti wa la wa na se ma guide ti yin ti le yin o de ni daru o le pe mi sori 08056010241 sori number yen gangan o tun ni whatsapp number na o tun le text message si mi lori e iyawo keji lo fefe iyawo keta lo fefe iwo te ti bi mori o ti wa wo pe nkan tokun e ti se fun e lala kokon yen ko ni je ko mari mo laye ma ro be yoruba so pe tesin ba dani a ma n tesin gun ni o ko de lawo obirin sa ba si debi sa nlo a ni bale mama guide no ni ko pe ohun ko si nkan ti o latun se laye 08056010241 pelu ase lodo olohun ibanuji oni wole temi ateyin
1: afẹ ma lo fun tose yi ko si on kankan to ni bere ti ki lopin boso pati wule ko ran moju to ba di osan a oni ri mo bo run ti le ko mu yan na to gboro le baro yo di tan moko ifele ju ojo gbogbo la gbogbo nkan lo ni akoko ti e fun ti ondun iwa toni oni yan yin se oloka se mi na ti mo se gbe jade mo ku dono ati yanju bye bye a show eta ba wi e ma fi jeun bi o ba beyin lo le so fe lomi ti o ba fe ko suru panpe be a jo ma ran lawa lowo na ni boyega lawa loruko mi ba so won amo to de le yoruba a ji pi ede dara nle ibadan fun ikede ati polo oja epe 091 6883 5753 eja jo soropo koja yin ko si ma bode pade lagelu apata maja apate oja makuta iyoko odijo mejo lagbare leduwa mo ni fi wa selomi

si wakiwa ti eyan le ma wu ni wa ko si ohun ti eyan wuru ko ma se oni mi mo nkan to fe ma wu ni wa tabi ru gbese to ngbe ah gbogbo e ni ire wa o kaluku o jiyin ise o kaluku ni ma gbe ire ise owo e ohun to kan ma wa ndun mi ngba mi te ba re eyan kan boya lori titi awon eyan ma ka nu e won ma sanu e boya iwo na ibi le kunle abi amo won ni mo kino ti danwo ko to di pe nkan yen sele si wa tawon kan ti wu gege bi obi si waju on la won omo kan na jeri wa yen nisin se igbagbe nigba mi baba lo ma je iso eyin ma kan won lo fi da ka gbele aye ka se daada a ba wu wa ri omo wo kesan ire yen ba wu wa bi omo ta bi le nko ati iran diran ebi baba wa ba femi awo lowo awon omo won ba de awon bi kan ari ke loruko re dj awo lowo dj spider awo lowo mu nje remi awo lowo loruko mi wa ko pe awo lowo iwo nbe sawo lowo kan na wa ni be ni okay iwo joko bayi oruko baba re o baje ni awon baba re ti se daada sile ni awon to ji awon omo wa gbe ona fi sose lu ni awon kan pare olorisirisi

0: adupa lowo olohun
1: oba mi edumare
0: eles en to kaluku ni o kesan iwe ni
1: mo so en yo ba ni ba lo ba lo
0: abo abo
1: ore ni o da so bori
0: abo abo
1: to sise gbangba lati sise odu e
0: igba ta gbo wa bo yen eyan le ma si nbe
1: eyan le ma ri be a ma wa nbere mi
0: eyan le tun wa nbe
1: eyan le wa nbe ebi lu ina ni abagbegbe ina ko
0: teni
1: to foru sise ti si se bi eyan re to je pe oni oko na one community oni oso pa pa ro de oni o si wonu ode ti nbo yo si pe roro bi igba ti oma
0: agbeyin bebo je
1: agboneekule dabaro ni oma lemona won ma mu remi won to ma fi be
0: won se bi eyan gidi losan
1: won pe roro gan
0: eyan bu loru
1: kokoro tin je fo
0: ara e fo lo wa
1: kokoro tin je gba
0: won be lara igba
1: won ni amunisin ki fe ke eyan lo
0: amunisin
1: ki fe ke da lo
0: kabisi le dumare ja jodie oye ma ba lo facebook e wa wo en to le joju na mejeji e ma bo
1: ma ji oye yin le ni
0: be ba wa lori facebook ni ro le
1: e so nkan nu
0: mo ti fe ke wa wo a mejeji e wa wo emura wa e ma ba lo facebook
1: what are you telling me
0: te ba ti do ri facebook yen
1: honestly
0: e wa share e
1: olohun
0: oya ja lo ja jo

0: Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
1: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
2: ay, ay, ay,
0: Kashia, Kashia, Kashia!
1: Oh, you biri biri biri, oh, you can't, you're the day!
0: Elemento!
1: Coco, be Elemento! Santa, you know, the Amado, I don't know about
0: God! And you tell
1: about it, ye!
0: Loria to ye!
1: Must say, Panka, Panka!
0: Tell about it,
1: my gemamu!
0: Be mewa, be mefa, be maru!
1: Hey!
0: And yet, we are here too!
1: Oh, my pony yato!
0: Eba!
1: Toba ti ta
0: Eba.
1: Bo se tato
0: eh.
1: Bika si se nwole
0: eh.
1: Lebon lodo re mi atire
0: O so rire
1: Lo ton yi wo
0: Oye lo takashi
1: hey, hey.
0: Elo takashi hey. Elo takashi
1: hey, hey.
0: Hey, yeah.
1: Ah, ah.
0: Hey, yeah.
1: Jula ba la ba
0: ah, ah.
1: Takashi
0: ah, ah.
1: Jula ba la ba
0: Jura bro bro.
1: Duba la bala.
0: Jura bro bro.
1: Juki kiki kiki.
0: Jura bro bro.
1: Jude gida gida. Bro
0: bro bro bro bro bro bro bro
1: bro bro bro bro
0: bro bro
1: Jubi gisoda.
0: Bro bro
1: Ju.
0: Bro.
1: Jusi be. Da wansi.
0: DJ Spada go on. Ibo la wan. Egba bui. Ibo la wan. Ibo la wan. Bui gade. Ibo na gade ni gaga. DJ Spada.
1: Oh man.
0: Le road ni ti le ntolo.
1: So nkan lo lo tele.
0: So nkan to wa ni okan si wa.
1: Abi nta ye gbede.
0: Ki lo nro. O ma ro wi pe ibo gangan la gbade bi. Ki lo nro.
1: Pelu ero ngba mi si o.
0: Ki lo nro.
1: Pelu bi mo ti ma ro daada si o.
0: So ni to gbe jade.
1: Kene. Emi ori.
0: O ti ri.
1: Emi ori oke lo ma ti de.
0: O nje ko ye mi pe.
1: Boya o eli ti mo gba bo.
0: O nje ko ye mi pe nkan to je ko mo.
1: Kene.
0: Bo nto oni e
1: obo lo e o ma pe baba to ba je nku foma
0: opo nu ni
1: o baba to ba je nku foma
0: o ni la
1: ki mo ma ro nu ma so me idala re
0: single ni la kai ko
1: e ni yawo
0: o ti ni yawo
1: eh
0: ko ti ma ri ni
1: en se wa lo lo bi yawo
0: a lo ti ni yawo ko e ma ri ni
1: e wa ni yato nu gbogbo nto so
0: ni dire
1: o lo
0: te ba si eto iriro le yi
1: olohun e so kan nu
0: a je pe
1: gba your boss mo yan la
0: a je pe ni fe wa niyan
1: ti atm ati card ati gbogbo se
0: a je pe ni se ni fe wa niyan o
1: to ba lo mi si kan
0: eh
1: bi igba ti yawo keru ti ateru re
0: ani e ba wa si
1: a
0: e lo si a ile ogun ologun si a logun
1: o ti mo bi se doyan to
0: eh
1: iwo ra meme atekonu ora olohun lo gbe ba di ale
0: eh
1: oka le kone ke ni lekeji
0: eh
1: o dere ni bossi
0: eh
1: o wa lo kokoro owo e gba to si lekun gba yawo ni leri wo bi o se si o o ti ti o ni
0: abdul kabir jalaluru
1: baba be
0: kino wi kino so
1: abi ama to to
0: remi
1: ajaye london america to jaye nigeria olon lo deke se
0: baba labijan
1: nkan o ni se

kojo ma pa won o to si tun ni kiri ma pa won o o ti dabi loju ebi ni opolu wa e o si sa o si sa.

0: ah ni je ki oro yi ko fa ikufun pa giga fun yin amun la sinu ara won ni e wo bi e ka san le kan si e ku role miliki special leleyi o yato e mo wi pe awa ajo wa ajo entertain ara wa ajo mun ara wa dun fun ara wa dun ni eh a je pe loruko olootu eto yi eh oloye gbenga olayiwola oyato
1: congratulations sir
0: baba lesho to ton
1: eku na wo baba
0: kuni baje
1: eh ni sare
0: kuni godo lagbara
1: bo ti wo ko po to omo se toju be lo
0: lagbara lo
1: aburo ni sele si o
0: tunde olawuwo olootu agba niyan
1: baba baba olori
0: baba baba niyan
1: ayo mo eni tin se rere
0: be ni o
1: adasoro ni
0: omo pe eni to ba nse nkan re ninu wa to lo lawuwo gangan lo nse nkan re
1: gbo be ti njo ti npariwo wa lori radio
0: adun o de kari gbogbo wa
1: ko sibi te ti ni nkan se to de olawuwo ti joko bi baba
0: mo ti e lala kan moju le eni
1: se si to de abi
0: mi ati eni o
1: ke lo ki lala
0: mo lala pe won kan dashi mi ati moto kokan moto tutun
1: se le se
0: ile ise ko
1: oke lati ta
0: awon eyan wa lolufe wa
1: eyin oluwa logo e ba te wo fuje
0: e jeje
1: so jesu o se
0: e jeje jesu se didi e
1: aye raye
0: e jeje jesu se didi e
1: olorun baba olorun bi ara olorun agba laaye
0: ba se nseto won kan gbe toyota yen wa
1: allah wa ke
0: o wa je tokun bo to gbe meji won wa fun mi ati kokoro bayi
1: oluwa o se
0: o awon mo n gbadun wa o boya won ara oke okun boya won ara sale okun ni omi ti ra mo
1: oluwa o se o
0: sha lala yen
1: oluwa o se o
0: je jesu se didi e
1: ti wa tun kun eto ti denu
0: allahumma ami allahumma ami
1: ami ami
0: allahumma ami allahumma ami eni ti ti e ti jona koni ko na ma ti wa
1: ami ami ami
0: alhamdulillah
1: rabbil alamin
0: alhamdulillah rabbil alamin

0: ogun ibile a fun ni niwo san ilera si loro oloyin wa bi were eni tara e o ba ya to ba se bo se ye ko se se to lo bo se ni ko se lo are aya e ka le e ka ro e ka san e ku ole ni gbogbo bi kibi ti aba tin gbo te ba tin gbo eto wa eto kan tolorun oba mi gbe kale Krobi's half hour nibi ta tin da kekeluke nibi ta tin se iwosan nibi ta tin soro Real EEZ Reese Peters ati awon nkan mi ati awon nkan kan imi na iya wa wa nkale nbi adupe lowo olohun pe awa la wa asi dupe lowo eledumare pe eyin la ba nbe ni Dr. Mrs. T wa ninu kuluwa nbi obinrin takutaku ti olohun oba mi fi n dara ti olohun oba mi fi n se iwosan ti olohun oba mi ti ara won gba ope adupe lowo olohun iya wa e ba ki awon ara le
1: anu ma lo soro baba agbara mi mako
0: eyin
1: ni
0: ma pa ti ma sanwo anu

0: question yes sir. Question yes sir.
1: Now kill like we call Bunyaga.
2: R-U-E-Z.
0: Reese.
2: R-U-E-Z.
0: Yes sir. Yes sir.
2: Bitter. Yes sir. Bitters. Oda, eh ya talo tu wanbe. Hello.
1: I call the auntie Shikito.
2: Yes sir. I call sir.
1: Hello.
2: Hello. Scout camp. Unbi by block E shop 7. Block E shop 7. Ni
1: Timba
2: moto.
1: Timba Timbo ma pe number ti.
2: Oda. Ese.
1: Yes, oda.
2: Pe mi lori phone mi ni se ma pe mi ejo. A wa ninu studio. E pe studio line. Hello.
3: Hello.
0: E kale.
2: E kale.
3: Yes. Ejo ara bo nti ta fun koko ni eje nu.
0: Dada. Eyin te ba legbo to ko ti o san e ma fi raju e Olorun lo. En te diabetes so e ma fi se de ma lo ogun se gidi fun go Olorun.
2: Hello.
0: A claim o Olorun do ni ko ri be.
2: Oda e je ka gbe pe meji si. Okay, hello. Hello.
1: Hello.
2: Hello.
0: Hello.
1: Ki to ba wa ko mo ba le o. Ko mo wa le ba wa o.
0: Eh, won ni ka
2: ko. Ta lo so.
1: Ya ma ya la ga sa ke.
2: Okay, ka send you owo kia kia o. Sheri ogun ta n soro npa eyi. Ah mo dupe lowo Olorun. E o ya ke mo pe Chikito ki n fe ba awon nkan ti o ba je be looto e tori oruko ti Olorun ti fun yan oruko die te Olorun ti fun yan. So ah mo fasiko yi dupe lowo Dr. Mrs. ta lo tun wa nbe to ni bere. Eyin ti e ba wo pe e le te ba fe wa si.
1: Hello.
0: Hello baba.
1: Yes, sir.
0: Hello, see good of pharmacy. No word. Hello?
1: Hello, my
0: Kale Baba. Yes, sir. Ba papa.
2: To ba ti yoju ni e ma je ka ma so pe sheri eni ti aisan ba nse o ti nkan ba nse to ba ri nkan to da nkan to ma nse wa niyan e jade e lo si gbogbo
0: ti ba ti lo lo si lo yin
2: e se ba yo lo si lo yin lo
0: te treatment sibi abuja wa sibi
2: a le ma gbe wa sinu yara fun wa ni
0: yoju everywhere
2: ti party po mo meji amala meji po mo kan ati mo kan
0: ma fa lo fa yin se kini e jo
2: e ma je ka fi alaafia ara wa ma sere pigba ta ba gbe lo eleyele ta gbe wonu yara won ni yoyo ta gbe wonu yara eyan kan ni
0: ta ba gbe owo la wa after yo di ya mu tere kiri eni to lo ba fe lo fun ni ko jade
2: ko ke te ko ti fa se
0: olorun lo pin alubarika a lo si just anywhere
2: je ka gbe yen.
0: Hello.
2: E ka gbe yokan yes. Okay. E kale ma.
3: Yes ma. E ka ta o.
2: Yoko pelu papapa.
0: Papapa.
3: Yes ma. Yes ma. E jo ma. Eyin to ba ni boya eyin mu ni ala ma ni.
2: Te ba ti ready lola e yoju si shop.
0: E yoju si shop Chikito.
2: E jo eyin yan wa. Eyin te ba fe wa si shop temi lola lati wa ra. Ma ti wa nbe. Lati ago mewa e pe mi ke to wa gbogbo bo ba se nse yin be se nra ma ma fun yin lamoran awon nkan ti e le fi ku to ye pe gbogbo nkan to ba nse yin Olorun a ma gba koso uru onje te ma je uru omi te ma mu te ba de ve lo ri oga mi won ma wa ni Ibadan lola. Normally won ki si ni Ibadan awon gbomoso ti ra awon finally ni jo Saturday sugbon abe won lele pe ko fun wa ni Saturday ola to ra awon to ma fe ri won e office won wa ni Monoton ni
0: ile keta si Polaris Bank
2: e de ti ni number won 0021 91 20 40

0: Kimeun Lololaju Lagelu 96.7 FM Oga loje fun gbogbo awon radio to ku.
1: Bo ni sojo idodo ti yin. Ti o ba dodo yin e farabale. Dodo ti yin na ma ro. Eni nigba wo. Ngboluwa ba fe ni. Aku le jari lapa bi se dada le wa. Bo loju ojo, abo loju yi, se ko disturb yin rara. Eku le o eka le o le kan si si dada la bayin
2: iraja man jari bayi iraja sokalo
1: alfa shala fi alewa gege bi emi na se wa ile iwosan ayanmo lori afefe lagelo na 96.7 FM atuti de o iyen lori ikanni te feran lati ma gbo Lagelu 96.7 FM Ile funfun balaw felele ni le badon Ati dele kan si Atu ti dele chalet ni Ede ti mo kwa taba ti den ti mo man so nan Ni kwe ek bori yin so ke yin no nan Ani kakbe yin so ke yin le kwa yera ye Ki oba o goko wano kule gbon sa fefe iwa Tori kwe big man presenter imi yo gboju mi sori yo ki wani Ebi mpe boni ranlowo mi yo ti wa Ranlowo mi yo to wo lu wa Ranlowo imi ati yin ato do wo lu wa lo ti ma wa Eka le ku le eka bo sori eto ile kan si Loruko Olotu eto yi Baba mi ajin rere kayode oyebode Baba oju oluwa Olowo ori oko ma mi Dr. Kenny Ujuluwa Uyebode PhD Abimbola Sadiq Mbembi Ajoma Nshilo Jome Jome Joni Atu Joma Asheta La Shalete Nino Kode Ma Don Bubama Kansi Kode Nisi Abama Mbe Ile wo sanyama lode seti bonyi Ele ti le she iron she Ijo lon wan la ye ta gbe sori oke ti o le farasin Ijo lon wan la ye to wa lori akpata ti o le biwo Law City Gospel Grace Ministry Ele to wa ni adugbo Meridian bus stop ni adugbo akpata Ibadan bi Eni ta l'Olorun lo Iko ati riju e na ni eni te ti mo bi eni mowo Woli ati Oluso Aguton ajin rere Enoch f'Olorunso Oluwa re mi lekun Adesina big man presenter loruko ti mi je o Apa bi lati jo ni ibapade pelu Christi e bi ma so fun yin boya yin se wa ngbo fun gba akoko Ori eto yi lati jo ma ni ibapale ibapade pelu Christi gogo Ori eto yi lati ngbo oro Olorun to yi eto de si yi kuruko to lagbara Ori eto yi lati ngbadura tadura ti ngba tawon yan de ni testimony Ori eto yi lati ngbo oro isileti isiniye oro Olorun Eleyi to ma pese okan wa fun ijobo Olorun Eleyi to ma fun wa ni idande ati itusile ni gbogbo ona be lo to se mari lale yi o se ki won ma paro fun yin ore ri nu program ta sale yi bi olorun se nbe ti emi e wa emi ati yin lajo ma so tori a tun ma ni eri la sale yi emi mo o de da mi loju pe olorun ti pese baba mi Enoch f'Olorun so olorun to ti kun won fun agbara lati se be lati deliver la sale ni bakan na gbogbo mo ile Nigeria la de ma ni eri lori eto ilale big man presenter loruko mi o abi ke so pe big man presenter na mo mi si ni gboro aye oluwa re mi lekun loruko mi adesina baba to bi mi lomo e je ka se bayi e je ka lo soke lohun were ka lo je awon ise kan lati ile ise iranse Lost City Gospel Grace Ministry Taba je awon ise yen ton àwọn padà sórí ètò gan lẹ́kùn rẹ́rẹ́ ẹ lẹ́bẹ̀ kú kalẹ̀ ẹ jẹ́ lọ náà mò ń bọ̀ náà ẹ má gbé kúrò ń bẹ̀ ẹ ponílé kejì ẹ ponílé kẹta ẹyin lójú rẹ sókè làálàálá ilé ìwòsàn àyẹ̀wò lórí afẹ́fẹ́ ti dé o ẹ jẹ́ ká jọ jà ládùn ẹ ẹ já lọ sókè lọ́run náà mi ń padà bọ̀ ẹ má gbé kúrò ń bẹ̀ thanks so much and God bless you mi ń bọ̀.
3: Facebook at YouTube, the Lost City TV. I just passed this, yes, you must have to share.

olu ilu ile ijosin yi a headquarter wa ni ilu Ibadan bi o Meridian bus stop lo wa ile ni agbegbe apata ni Ibadan ta ba nlo si omi ta ku ni apata ta koja NPC yen yen ni Meridian bus stop le lo o ye nbo lati ring road du gbe nkan kan meyen about the moto to no so no mi en so kale Meridian bus stop e fo no so other side e ti ri big board gbagbada gbagada gbagada gbagada bayi ibi te fo no si yen te ti ri big board yen ona yen na ni ke to wole straight oro ra bend lowo right by e ba bend be be se bend bayi yen oh church yen le di yen e ti ra awon agbofinro awon olopa lenu ona Ela fana ti darapo mo ile ijosin ni gbogbo ojo Thursday Alamisi laago mejo woro Destiny Clinic lo man waye nbe ago mejo woro ni gbogbo ojo Thursday Isin ojo isinmi Sundays no ele la fana ti darapo mo won nbe laago mejo aro Tenu ko tete boliko o Ogun se adura de ngba awon eyan de nda labuko fun ninu ijo yi koda awon eyan ni eri eyan kan gbianju ke kan lafana ati josi pelu won le ka pere ele lo le josi mi mo be ni mo so fun yin mo te ma bi lo ready ti o ba yansin ma bi lo wo mo kan jo kan ti e jewo fun mi laarin mi ati won kan jewo fun mi ina tun lo ogbon wo na nda si gan eh delay just won e mo ra awon moto bogini bogini bogini ton park ijo ti gbugbu e lo salalu ah ehe ma be lowo daddy o ma be lowo won lale se jesu nikan na na sha ni sha emi mo pe jesu nikan ni na for kin kan ton tun salai salai bi re lowo won ti yin iye tun mo si pe adura ngba awon eyan da labuku fun modern ni eri ibi fake wa ati original na nbe be ni woli iranse olorun ati iko to daju won si wa be ni ipe yen tun wole bo bi fe gba kankan mo ni o e meta ko ni mo raye gba yen

0: lórí àwọn ọmọ tó wà nínú ìgbèkùn orin tèmi àti yan padà kọ ni mo ń play
1: ti rora mi ru ojo di agbara mi ni igbadan
0: tori yanu apada sele laipe yi a jo gbo royin ayo lori e
1: o si fi mana re
0: pe ara nto temi lorun to nunu mi dun ti mo gbo na ni pe ninu ile ijosin Lost City Gospel Grace Ministry won loro awon omo kekeke to wa ninu igbekun yi won ni won fi sere adura nlo ninu ile ijosin lori isele yi
1: oni kon lare wa ti okan mi fe oni
0: inu mi dun si be
1: jo ti mo yan olugba
0: orin ta pada ko re tori pada gbo iru ayo e ma mind awon fake news to wa lori social media zin e ma da won lohun won te ba gbo ninu newspaper te ba gbo lori radio gangan authentic

0: peace we ought for home.
1: Ọlọ́run ogo ni foruko re. Oh what's ni? E ma ibinu eyan ara le o. O kan sapa kan jamo be le ni ni. E ma ibinu.
0: Everything he took God in prayer.
1: Like father like son.
0: Get it.
1: Baba ninu omo omo ninu baba e won ti de. Won pada de at last.
0: Emi o ba.
1: Adupe lo Olorun.
0: Boji wo. Anu ti mo ri gbaye.
1: Ibi oro se yi wa niyan fun presenters. Egbo se mi gboro so pojo kan ro abi traffic wa.
0: Opo ori. La Olorun fi un.
1: Ani time ton ni ele mi na wa de. Egbo se possible ja. Ara to wa bi oro se yi niyan. Wa wo ko to wa ro ko to wo ni ojo ma ro na o. Oni moto gboro do re radio. E ka le sala fi ale wa.
2: E kale sa.
1: E pele sa.
2: E sa.
1: Gbogbo ile nko sa.
2: Afi o go fun Olorun.
1: Oluwa seun.
2: Hallelujah.
1: Oya, e je ka ni sunbe. Se alaafia ndari mi wa.
2: Alaafia ni wo.
1: Oluwa seun.
2: Ogo ni fun Olorun loke orun.
1: Hallelujah.
2: Aki gbogbo awon olugbo wa. Aki gbogbo awon alase ati oludari ikanni ti a wa yi. Aki atokun wa.
1: Segun.
2: Amu ikini wa lati odo baba wa ninu Oluwa. Aki gbogbo wa lokunrin lobinrin. Aki wa ku osu tutun adura mi ni pe ninu osu tutun yi anu ma gbo ti wa
1: amen Jesus
2: olufe akoko ti lo ko ri be loni ni sugbon mo fe ko gbadua adua la ma gba fun bi iseju die ta ni olufe ti a ba wo gbogbo n to n sele ohun ta nilo na ni adua
1: yes sir
2: lai si adua se emi o awon kan tan ni a lo gbe yen mi o ni agbara ti gbe sugbon ninu emi mo ni agbara ti bi awon kankankan to ju ohun to n ta n foju ri lo bibeli wi pe ninu iwe sam ori 85 ogoji sorry ese karun a fe doju ko awon to n doju ko wa awon kan wa to n doju ko won awon ipa kan wa to n ba wa ja to je pe airi ni won to je ise airi won la nri ni riri awon yen la fe doju ko ni asale yi eja ka bibeli orin daveji ori 85 ese karun oni ki won ki o dabi iyanbo ni waju afefe ki angeli oluwa ki o si le won ejo atokun ti entangeli oluwa ba le ejo so le ri bi duo si
1: possible
2: eni ti olorun ba nle chale eni to le gba ala pariwo ni bi to wa pe oluwa
1: oluwa
2: gbogbo eni to fi ku wa mi
1: gbogbo eni to fi ku wa mi
2: o de gbadura yen o aba won to lohun fe ji mi gbe
1: aba won to lohun fe ji mi gbe
2: o le fe gbadura yen owo ta ba wa lale awa gan o se lere mo ba a se lere mo pariwo pe oluwa
1: oluwa
2: ta lo fi ku wa mi
1: ta lo fi ku wa mi
2: ta lo dode mi
1: ta
2: lo fe ji mi gbe eje ki angeli oluwa lewon
1: eje ka
2: ni mo adua
1: jesus angeli oluwa ma lewon
2: ta lo
1: di aye ta lo dode aye omo tabi ta ya mi
2: iruko to le
1: angeli oluwa ma lewon angeli oluwa ma lewon angeli oluwa ma lewon
2: iruko
1: jesus angeli oluwa ma lewon angeli oluwa ma lewon iruko jesus angeli oluwa ma lewon
2: gbogbo to
1: dode mi
2: oya lewon
1: jesus
2: oya lewon
1: to fi bi wa mi
2: oya lewon
1: fi bi wa
2: oya lewon
1: tabi omo wa
2: oya lewon
1: iruko jesus
2: oya lewon
1: angeli oluwa ma lewon
2: angeli oluwa
1: iruko
2: jesus
1: angeli oluwa ma lewon angeli oluwa ma lewon angeli oluwa ma lewon
2: iruko
1: jesus angeli oluwa ma lewon
2: iruko
1: jesus
2: angeli oluwa
1: ma lewon
2: angeli oluwa
1: ma lewon
2: angeli
1: oluwa ma lewon
2: angeli oluwa
1: ma lewon
2: jesus oluwa wa
1: mi jesus
2: o gbadun ayen sugbon mo fe ko fi kun e keji ta ma gba ni a ma tun bo sibo mi anita leni tun wa mi kiri
1: leni tun wa mi kiri
2: opolopo ni nkan ti o je ko di nkan laye ni pe won wo won o je ko raye gboro opolopo ki odun ki osu in fact ki le ola to tun mo ki lo mo ti ota n gbete peru pariwo pe oluwa
1: oluwa
2: gege bi oro re
1: gege bi oro re
2: eni to n pete ibi fun mi
1: gbogbo eni to n pete ibi fun mi
2: fun omo mi fun aya mi
1: fun omo mi fun aya mi fun idile mi
2: je ki angeli re o le won
1: je ki angeli re o le won
2: oya aduwa
1: gbogbo eni to n pete ibi fun mi gbogbo eni to n pete fun omo fun aya angeli oluwa ma le won angeli oluwa ma le won angeli oluwa ma le won
2: iruko
1: jesus angeli oluwa ma le won
2: iruko
1: jesus
2: oya ma le won
1: bi
3: wa mi kiri
2: orúkọ
3: jésù
2: Angelu wa ma lewon gbogbo eni ton bode mi ton bode o gbogbo eni ton fi bi wa o ton fi bi wa mi lati asale lo ki angeli oluwa ko fi ku le won da
3: mi ami ami loruko jesu
2: e ja wo ese kefa oni ki ona won ki o sokukun ki o si ma yo ki angeli oluwa si ma le pa won o tun fe gbadua ta leni ton le pa omo mi
1: ta leni ton le pa omo mi
2: e wo mo mo pe anu ma da si oro awon omo Olorun awon omo ogun ma da soro awon
3: mi Jesus
2: ta leni to nle pa awon omo mi
3: ta leni to nle pa awon omo
2: mi ta lo bodi omo mi
3: ta lo bodi omo mi
2: to bodi mi na
3: to bodi
2: je ki ona re o sokunkun
3: je ki ona re o sokunkun
2: o gbadua yen gbadua yen ta ba ti gba meji yen dada wa bo osu keta soro a wa gba ipe oluwa ta leni to nbodi mi to nbodi omo mi tabi to nbojo ojo ola mi e je ki ona re o sokunkun ki ona re o se kini o
3: je ki ona re o soko
2: emi ko ni mo ko bibeli lo wi be paru bi oluwa
3: oluwa
2: talent to le pa mi
3: talent to le pa
2: to le pa awon mo mi
3: to le pa awon mo mi
2: gege bi oro re
3: gege bi oro re
2: je ki ona re o soko
3: je ki ona re o ya duo
2: Ebeni
3: to le pa omo mi oluwa je ki ona wo soku oluwa je ki ona wo soku
2: ebeni
3: to le pa mi to le pa awon omo mi
2: loruko
3: jesu oluwa je ki ona wo soku je ki ona wo soku je ki ona wo soku je ki ona wo soku ebeni to le pa omo mi loruko jesu
2: fibi
3: oluwa je ki ona wo soku je ki ona wo soku je ki ona wo soku je ki ona wo soku ebeni to le pa mi to le pa omo mi to le pa ya mi
2: to le pa
3: ile mi loruko jesu Oluwa je ki ona wo sokuku
2: je ki ona wo sokuku
3: je ki ona wo sokuku
2: ona re jo sokuku
3: loruko jesu
2: ona re jo sokuku
3: ona re jo sokuku
2: loruko jesu
3: ona re jo sokuku
2: loruko
3: jesu
2: ona re
3: jo sokuku
2: loruko
3: jesu
2: ona re jo sokuku
3: ona re jo sokuku
2: oluwa oluwa oluwa
3: ona re jo sokuku
2: ona re jo sokuku
3: oluwa
2: ona re jo
3: sokuku ona re jo sokuku
2: je ki ona re jo sokuku jesu oluwa wa
3: mi
2: gba le kan si olufe amani lo gbe koto fun modeka ohun na lo fori re gbe pariwo pe eru eru ti ota di ile fun mi
3: eru ti ota di ile fun mi
2: e gbele ota mi lori
3: olorun e gbele ota mi lori
2: o gbadua yen dada eru ti ota di ile tori temi
3: eru ti ota di ile tori temi
2: to di ile tori aya mi
3: to di ile tori aya mi
2: to di ile tori omo mi
3: to di ile tori awon omo mi
2: e gbele ota lori oya aduo
3: eru ti ota di ile tori aya mi tori awon omo mi olorun e gbele ota lori e gbele ota lori
2: e gbele ota lori
3: e gbele ota lori
2: e gbele ota lori
3: e gbele ota lori
2: e gbele ota lori
3: e gbele ota lori eru ti ota di ile tori mi tori omo mi tori aya
2: tori aya mi ile mi
3: oluwa e gbele ota lori loruko jesu
2: e gbele ota lori
3: e gbele ota lori
2: e gbele ota lori
3: e gbele ota lori
2: jesu oluwa
3: e gbele ota lori
2: e gbele ota lori
3: e gbele ota lori
2: loruko jesu
3: e gbele ota lori
2: loruko jesu
3: e gbele ota lori
2: e gbele ota lori
3: e gbele ota lori
2: e gbele ota lori
3: e gbele ota lori
2: loruko jesu
3: e gbele ota lori
2: e gbele ota lori
3: e gbele ota lori e gbele ota lori e
2: loruko
3: jesu
2: oluwa
3: e gbele ota lori
2: loruko jesu
3: e gbele ota lori
2: e gbele lori
3: e gbele lori
2: loruko jesu
3: oluwa
2: e gbele lori
3: e gbele lori
2: e gbele lori
3: e gbele lori
2: e gbele lori
3: nitori nitori omo nitori aya
2: e gbele lori
3: mi jesu
2: o ba le se amemeta gbogbo eru ipi eru oran eru akoba eru ma serere eru ma doke ti ota di tori tire tori tomo tori taya tori ojo ola re bi ati di eru amani le lori mo pase ti ami meta re ba le goke lati oni lo eru ota oluwa gbe le ota re lori
3: ami ami ami loruko jesu
2: olufe adu eleyi wa teramo oku meji leyin koko eleyi wa wa gba adua fun ra re fun osu tutun pariwo pe oluwa
3: oluwa
2: nibi ti won ko awon omo yi ati awon oluko won si
3: ibi ti won ko awon omo yi ati awon oluko won si
2: e lo fi ara riyan gege bi olorun awon
3: e lo fi ara riyan gege bi olorun awon
2: ti olorun awon mogun ba ti ja bibeli pe ina saju oluwa ina ye pa awon ta re run kakiri pariwo pe oluwa
3: oluwa
2: iwo la ni gege bi olorun
3: iwo la ni gege bi olorun
2: bi o gege bi olorun awon mogun
3: a bi o gege bi olorun awon mogun
2: awon omo yi ati oluko won sile
3: awon omo yi
2: ara riyan gege bi olorun awon mogun o ya aduwa osu mi ma de an ni buru e mo pariwo pe oluwa
3: oluwa
2: ninu osu kefa yi sodi osu mi
3: sodi osu mi
2: mu ki osu kefa yi o je osu mi
3: mu ki osu kefa yi je osu mi
2: make this month my month sodi osu mi osu aseyori osu gbe soke se o le gbadura pe oluwa
3: oluwa
2: pelu anu nla
3: pelu anu nla
2: e fi osu kefa yi
3: e fi osu kefa
2: osu osu anu mi
3: e fi osu
2: oya duwa
3: Fun mi
2: awon mi ma sise nu osu kefa yi won ni sile kun e fun pariwo pe baba
3: baba
2: pelu anu nla sile kun osu kefa fun mi oya duwa
3: oluko jesus oluwa
2: oluwa
3: pelu anu nla
2: sile
3: kun osu kefa fun mi e fa anu sile kun osu kefa fun mi
2: oluko
3: jesus oluwa e fa anu sile kun osu kefa fun mi fun aye mi fun awon omo mi
2: sile kun
3: osu kefa fun mi fun ile mi oluwa e fa anu sile kun osu kefa fun mi e fa anu sile kun osu kefa fun mi loruko
2: Jesus
3: oluwa efa nusile ko sukefa fun mi
2: oluwa
3: efa nusile ko sukefa fun mi oluwa efa nusile ko sukefa fun mi
2: oluwa
3: loruko
2: Oluwa ilẹkun anu nla ilẹkun igbesoke ilẹkun orire to ba le si ami toge oluwa si fun abe
3: mi jesus
2: mo pase iwo olorun to tu paulu sile ninu tubu awon omo won yi ati awon oluko won ninu igbekun ton wa mo ran ase olorun lo bibeli wi pe oran oro re oro na suro tete o si mu won ni arada nitori na olorun lori awon omo won yi ati awon oluko won ba ti sami meta olorun fi ara re
3: ami ami ami loruko jesus
2: gbadura si omi abi ororo tabi on ko te gbe sile mo pase loruko jesus ki ase iwosan ko wo nu e
3: ami jesus
2: olorun alagbara ko fi owo kan ororo
3: na ami jesus
2: owo olorun ko kan omi na
3: ami jesus
2: bi e tin lo ki anu ko fohun
3: ami jesus
2: ki e ni eri
3: ami jesus
2: jesus oluwa wa
3: ami ami ami loruko jesus
1: thank you sir abi mbola sadik ja lo soke lona ka to wa gbo orin yen
4: Sami o, simi lara ba.

0: bomi male agba mi aye ko ni bomi male o
1: awon to ti bo mole to agba mi aye ngbe lo yi olorun a ba wa nawo igbala
0: igbe mi lo
1: olorun a nawo agbara nla re to fi nji olorun a fi tu awon mo isile ni oko igbekun yi eja ki agba ipe kan tabi meji ko to di pe a ma lo ni ti asale yi Olorun go ni foruko re. E je ka gba ipe kan tabi meji 0912307086715 ki ko ati rijule dumare kokan suri fun awon eyan meji tan ba le pe wole. Leyin ye won a ma gbadura fun gbogbo eniyan lapapo 0912307086715. Main convention, sir. Jomejo ni lo ma bere on the 12th ni Jomejo ni o.
2: Lagboro Olorun, sir.
1: E ja soro npe ti won ba die. Eh,

0: atin di ago merin lati mande la mama de to ba fin di bi ago marun abo ati ta ba ti gbe bayi o di ago mejila ojo Sunday
1: marathon yen
0: sir ah a ma simi die die ko se pa ni simi jumo
1: a ma simi a ma relax
0: a ma relax a je o bi wakati mefa
1: a je o die
0: a tu bo sibe ipa gola pe
1: okunrin
0: nikan ni
1: wow
0: lo je gaba
1: ipade adura to gbona gidi
0: to ni kimi
1: jesu
0: eh
1: awon ona se olorun wo lo nbo awon olorin wo lo nbo
0: ah ani pastor Elijah Adefeso bi lati ilu Eko ani baba wa ninu Oluwa pastor Gbenga Father Ero ani
1: atawon mi
0: prophet Olaiwola Alabiamo
1: awon olori re ni o lo nbo
0: ani Taiwo Fafore
1: o nbo
0: ati Dikinayeni won nbo nbe gbogbo alawojo wa nbe
1: eh gbogbo okunrin parapata lo le wa sibe
0: agbara Olorun
1: atodo atarugbo
0: be ni o
1: na gba peju pejo sibe lati
0: gbogbo alagbodo wa nbe
1: lati todo to ba ta si mo re pe okunrin ni mi o
0: ti mo pe okunrin ni wa nbe
1: eh ajo se ni mo so fun daddy mi na nbo
0: agbara Olorun
1: e je ka se bayi awon phone number wo la yan ma pe si tawon yan ba nbo wa sinu pade ati pe bi awon fe join service lotun la ati awon Thursday program ati Friday jo mejo ti ko convention ti me ma bere pa go tawon me ma bere e je ka mo phone number tawon le pe yin si gangan ke de ju ebi ti church wa ka ma lo
0: e je nkan ko juwe ni bi kibi te ba ti nbo mokola ni challenge ni o iworo ni o sa ri po kokko de apata ni kete to ba ti de apata boyo kada lori maruwa lori so fun pe on lo si Meridian bus stop te ba ti de Meridian bus stop yen e ma ri signboard yen gadagba to call the Lost City Gospel Grace Ministry e ma ri awon eso awon bi olo awon bi
1: alabo
0: ti won dari awon eyan sibe yen sugbon ero ibani soro ta le pe si
1: ohun
0: na ni 090-45-51-2251 tabi 070-51-23-9161 070-51-23-9161
1: ta ko e ba tun mule kan si
0: 090-45-51-2251
1: e se gan oruko yin sir
0: oruko mi ni Oluseaguntan Oluwa Jimmy Oluwa Segun fun mi
1: lati ile ijosin
0: the Lost City Gospel Grace Ministry Meridian bus stop apata Ibadan
1: gba te de nbo dani kan wa
0: amoni diakoni okunrin
1: diakoni
0: adeyemo oluwa seun
1: adeyemo ati
0: moju ero wa ay
1: brother ay ti won je ka mo wa ni ori Facebook
0: ben sir
1: ti ile ise ranse Lost City TV e la nfana ti lo tun program iwo nbe e se gan sir daddy mo anointed Jesus e ba de ba ki baba
0: yes sir
1: wo le Oluseaguntan ina kolo folorun so e ba ki won pe mo anointing lagbara Olorun ajo pade next week Friday
0: amen Jesus
1: program yi se to ma bere Friday to nbo yi ipa go ta won okunrin
0: be ni sir
1: se ko di radio program lo lale sa
0: ah ko di ra lo ah iyen a to fi abus
1: a wa se iyen ta wa ti pade ato wa pada
0: a just special
1: a just special one
0: be ya won
1: to ba se se gan le gba ran se Olorun to Olorun lo ni program yen wa so ye to radio
0: ti nbe laye
1: ta ba ti wa ko radio a kan jo ma pada mo lo church
0: ota
1: sugar ti ja
0: o ti yemi
1: e je ka mo lo fun teni ka pada lojo mejo lagbara Olorun abi bolo sadik lajo se ba mi ajinrere kayode oyebode loju oju oluwa awon gogo ni olotu eto yi ajinrere kayode oyebode oju oluwa olotu eto niye oluwa re mi lekun adesina big man presenter loruko mi emi ati yin a o pade lori eto lojo mejo ile oni lewa ona ninu wa o a ni ro ngbe so ni bi o se bi e je ka ma gbadura wa gbadura lo ngba o agbara ko ohun to dara fe adura ko ma ba baje be lo nti o dara fadura ko ba le da lagbara Olorun adura o ni se temi ati yin ti o a o de lenu ope loruko Jesus thanks so much and God bless you odijo mejo.

0: febe lo ni lagelu fm ni ke ma gbo
1: e ku dede asiko yi o gogo eyin te ngbo mi nile loko oruko temi o yi pada o omolara abosede adebanjo si gogo yin mo si iya ara le mi nje mo ni alejo pataki kan nile loni onisegun agba si gogo eniyan mo daada baba ibaruba ti gogo aye mo si oba isun ara mo di adugbo omole te ni badan leyin ile baba adedibu opposite people's girls grammar school mo ri awon eniyan ti won ro ketiketi idi ni yi ti mo fi so wi pe a gbodo se iforo wa ni lenuwo fun baba yi e ba nki awon eniyan kaabo
2: e ku dede akoko yi gogo eti to ba la anfani ati ma gbo mi gege bi atokun ti wi baba ibaruba lo ko mi gogo eyan si ma pe mi ni oba isan ara ise la se debe o odun ni mi mi isa imo foloko gogo awon eti to wa si ngbo mi ri o mo wi pe ke ise tuntun ni osupa loju orun kin to teso waju e kokko gbo ero bani soro 080 33 88 10 08 tabi 070 18 21 11 11 o ti pe ta ti npa oyinbo je nbo ko fo be ni ko ni fo elewe are mo la wa o itoju gbogbo ara aye pata la siyan laayo ise ta mo ta ko ta daye ba ta si wadi ijinle si na lo so wa do lokiki taye fi npe wa ni baba ibaruba loni a tun jo soro lori awon kankan abi meji e wa nkan fi ledi abi ke fi dile nkan alaafi ara wa ko ni gbandanu gbu bi elubo
1: baba ibi ti mo ti fe bere gangan ni wipe kini yoruba npe ni elewe aremo
2: e se atokun be eyan ba tin ja ewe to nso ogun efori ogun narun ogun maropa marose ogun inu lilo ogun laku egbe ka ma rin ko ma tin gbangban bi eni fe subu ka ma rin tage tage ka ma mi loke loke ki to o ma po tabi ko mo salai to ko di wipe oju nsu abi nkan la go lori eyan ati gbogbo n to je mo n ta fi lala afi alaye ta wa n fe wi ategbo ti bile awon baba wa se iru ewe yi ni won pe ni elewe aremo awon ti won se ona bala afi a o ti wa ni je be
1: baba e je ka sare wo awon aisan tin da emi awon eyan legbodo lakoko yi tabi tin so awon eyan di arugbo osan gangan
2: e se atokun opolopo aisan ni so awon eyan di alaabo ara telomi si ti darugbo koja ojo ori e lakoko aisan kan be ti an pe nla ku egbe awoka losan losan fasan fasan awon aisan to ni se pelu inu eje to je pe kokoro inu eje ni yo ti kagbako ti o mo ko ba eje ara eda eyan ti awon san tin be lara ofin ni raye rin de bi to ye ko raye rin de ni o ba di pe eni to ye ko rin buso meji pelu erin ni o ni le da opo na meta rin ti o fi mo mi gule gule elomi isire won mo fa wonu moto won mo gbe bi gba ti an ba n wo apo ewa ni elomi to ba rin die yo mo mi gule gule elomi o si mo so wi pe egbe kan dun ohun to ba fowo kan abi ti o ba fowo kan aisan kokoro nu eje ni itu tawo kan si n pa o si lateyin wahala ti ko onu eje dale opolopo yin o ma so pe apakan ori n fun awon yeyeyeye ni gbogbo igba elomi isire to je wi pe yo mo ri nkan bi kurukuru abi pe ifi abi ile ti fe su losan gan elomi a si ma pariwo wi pe to n ba sun ati didi o ma wuwo bi igba ti won ba gbe gige duka ori ibusun gbogbo n ta n so yi aisan ni arun ni ati ka toju e nigba telomi n ba n lo awon ore re o mo duro de ni ese elomi o si se jakute debi pe bubo bata le ko ni mo bowo bata ko ni mo elomi yo mo te okuta mole ko si ni mo ko n to okuta mole aisan ni ta gbodo mojuto bo ba ti di pe eyan n sun loru eyan n ji eyan n seyo bi igba merin marun mefa kile o to mo o gba furasi opolopo okunrin si ni o se deede nile mo opolopo ejo be la ti ri lori ayelujara lori imu mawuran eko mi o se deede eko mi o se deede elomi se kan sun lo won ati e mo fe elomi se yeye awon baba ti ati han bi awa atawa ta n soro yin na awa na o salai mo moju to ra wa awon baba awa o loko won lodo won si soju si won lodo awon iyawo won elomi nu won gan o ni iyawo eyo kan meji meta merin abi ju be lo tawon iya na o si mo wo ta n tori ti han fe wo n ta ti wa nle opolopo omokunrin lo je wipe nkan didun to je ati bo ti lora re atopolopo aisan to ko nile igbonse abi le ewe abi bi ti won o toju daada n lo ti so elomi di lakurete ti o le pe pepepe mo opolopo elomi lo je wipe apa kan re bayi atese kan yo mo gbon bi ba sin tin gbon be afi ka moju to tori pe bomi mara ki npa iloruko ta npe ais tu mi le ki nfi ele iloruko ta npe arun o iwo na o tu sita ni pe nkan bayi nse mi o bo ba dodo wa baba ibaruba oba isan ara ni eyin ile baba adedibu lo adojuko people's girls school to wa ni molete ni badan ibe la wa ta nfa wo oyinbo njeun ko fo ko si ni fo opolopo awon eyan wa nile nigeria ipapa nle yoruba ni won ma ba se teni eleni nse je ise temi tin se lati ogoji odun atodun merin ti mo wa lenu re yi lawon kan o kan gbe baagi won mo kiri garage ni woro odu loja aba layeye ni moko ni bere ati kaakiri pe awon ni baba ibaruba o baba ni ka won ba won mero wa si molete mo ni ah eleyi ero to wa gan ati idan lo ntan aran yan kankan se o awon ti an si re seru se be towo to bi meji okunrin meji nu won towo to afimu won danrin na ni asifin ajofin ile ise wa osisi lori oke isale l'office wa wa ibi ta wa lati du ati wa na la wa telephone wa na telephone wa a so ogun mi to koja iwe are mo kara o ya gaga keyin o lu aye pelu igbadun eni ti o ti iku lo ni gboke won ati gboke yin awon ru awon omo ita ati wa kilo fun kilo fun kilo fun ti won o gbo lowo ba meji nu won baba ibaruba o pe meji office wa o si pe meji ko si lori oke isale lo wa leyin le baba adedibu ni molete ni badan telephone wa o si yato te fi n pe wa lati joyi ohun na la nlo tawon eyan fi n pe wa 08033881008 egboyun le kan si 08033881008 tabi 070182111 070182111 baba ibaruba leyin ile baba adedibu ni molete ni badan o doju ko people's girl grammar school ni bela wa boro ba doro la ku egbe abi nti won pe ni to sugar abi ki fun pa eyan o mo ga aboro oju abeti olodum moji arogun roparose abaro molegun abawoka awon to wa do wa ti mo awa ti an wa ba na si mo awon ti won wa sodo wa bi won na ba de loni iwo na ri wi pe ero ogbalode la kokko fi sayewo fun o to je ero ogbalode ileibo ngba ba se yun tan la mo bi ta isan lugo si la wa bere ise to ba ti lo ba se ni olu ko si tin je po ndegbe on worin bi moto tin ko gede ko si tin je po taputu nle ogbodo taputu ni won mo ki o pe baba ti bere si taputu ti an ba ni baba o ni gba baba o ni gba baba ibaruba ni won pe be o alaafia ara wa ko ni gbadanugu bi elubo
1: baba iru awon eyan wo gan ni kun won mo wa sodo yin
2: eseun atokun eni ti o ba ni gbagbo ninu iwe ategbo ma wule wa eni ti o ba ni lo ogun ta ba fun ko ma wule wa eni to je pe to ba de ayin ti o ni se ba ti ni ko se ko ma wule wa o awon ti o ba lo ogun ba se ni ki won o lo awon to ni gbagbo ninu iwe ategbo awon ti won o si ni ki won o se ti won le soro jade pe bayi ni se mi ta si sayewo fun won ta si fun won logun won tara won o si ya e ma bo leyin ile baba adedibu ibi kibi te ba ti de badan eleyin lo molete awon eyan wa lati ilu oyinbo eleyin re molete e ba de molete e bere ile baba adedibu ni adojuko people's girls grammar school la wa 08033881008 tabi 070182111 070182111 aisan oni kain woroko bi awo gangan o aisan oni teyin woroko bi opa alu e ni burinburin jiju esin ni popo oju ate ti oni re lede yin ami ni kankan o ke nde nle fuya ke wa jade soro ara yin elewi aremo ni wa o baba ibaruba oba isan ara awa loko awoka awa loko la ku egbe bi aisan aile se dede lodo bere ba si foju kan wa yo mere sani o 08033881008 tabi 070182111 070182111 alaafia ara wa oni gbadanugu bi elubo a ma reti yin pelu ogo olorun oba ese pupo.

0: So mo ni alejo gbaju gbaja onisese ni kuro royin ni ale oni iya wa e da ko ifomo Nigeria o
1: mo ki gbogbo ti to ngbo mi ajinde ara yan ma je o esan ti ogbogun olorun ni fi se ko ni fi se mi na oruko mi ni iya iseyin omo oro
0: eni eni imona pataki fun gbogbo omo odu alapapo kakiri agbanla aye lori eto ilera ati igbaye gbadun won momo wa
1: ohun ti mo mu wa fun eyin yen wa ninu ile gege bi mo se ma ntenu mo ohun na ni mo tun ni ke a tun fi akoko yi ka tun ma fi ranra wa leti lori akosejaye wa o se pataki fun kaluku wa ati lori awon omo ta nbi awon kan ta pati ta tele mo ti nfa idiwo fe ni kokan wa ohun ni mo pe wa lakiyesi si pe ka tera mo kikaluku ko jade kikaluku lo se akosejaye awon omo re ati tawa ta je onbi gangan tori akosejaye yi idiwo ti nfa fun eni kokan kaluku o mo pe aewu akosejaye ini mu awon sise bi erin jeje eliri tabi fun elomi gan ti o ti ere egbere yawo mo ti ma ntenu mo pe iwo to je elegbe omo to mo latara akosejaye re o le mu diwo wa fun o lati ri ibujoko tabi lati e ti ni aya niwo to je okunrin awon mi a ma bere pe se okunrin legbe ni ngba ti eyan ba wo akosejaye ni o le mo boyo okunrin ni tabobirin o ni awon nkan yi si fa ifaseyin fopolopo tabi paapa julo awon ti won ti e wa je omo omi awon to je omo omi yi latara ala telomi nla elomi mo pe omo omi lohun latara awon iwo telomi wa nje niwo to jo omo omi o ti mu idiwo wa lori ririse lori awon omo